0: أصون التهنى أصو أون اللوم في دي روسي رومانجا برنا دوني سونغا ني ترومكا دوني سونغا ني أرتوتونغا بيبان برنا إن أنا ماي نقول لهم أرتوتونغا تاري كوانيتين ألبا نبوندول بيبان ألو أرتوتونغا بان نأسرائي بان نألبالو ألان كيين كتمونة تبونكو kin nama yenge alkwa kien orenga kie kutume ne irikanya a bara dongay songani a borofatai gutfali a abdallah adam kaka dongay songani sogis aming aljel ne na rimmenja a isiba dongay songani borofatai tane kwa kerngale kin eyinge nyetting aljenge min wariyan kayin a bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad dongay sungani a baru ale longalan ken kwa kul ratresinge a baranko na deula a almuatan wal musawa dongay sungani a namas ilong baraki ngona kin sungaz jammelge marang atiyei ninal da njingwe mireng ati lona duoke na yei na ilong almati kwantebui na elo alye tala sitiel ne fakkat kwa kerngasi as undul baden kering ereng alam mati kayin a na kwa kele na ila lole kagul wala alam kwa kerngasi a ke na jawngel na tembete sipi a alan tumo alan ila lole kol aliyekin a ila lole ni na bara al king kone na meleng baru alan ken kwa kul ratarasinge a ila yelay nay ilong alan gi jundi na ilong alang arateresang ati ilong na kuringa nalang kalnga ati ilong na do jidinton dio ati jang inalang jang nas ina jamba almati do karaka ni bamani tongan kitongalekel au taringa loli a ina jelu balang kwa kul arakang a ina lombal kwa yohani alilong al kwa kul mati arakiki ing arengangye wala gal kiki ing jarringang wala gal kiki ing kurong king kulle lomfi kul giskerkerfia marang nama alkerkerkan kul si sursi kageti nina ay yani ne mitini na tongkutum aba koro ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loke kirile ankerba nagal aba ilong na daya ke ba tongan yutumo ba na abagal ora ke imba tongan kerba na abagal baranga ke imba na aba bota ke imba kin kulal inange inan kwa al duri ke na sloa ke ba wala al duri den tari nyoke banju munaji it duri gisin jelu al tabani marandeng real yefi sa songai kin na mes kalong itia asan ki sursi inalan kagil jiu oranjang alila jang orandeng kum naka ila ang orang al abena lomba nunke na baranga kernga elnetie yetaka ila tolleta ka luasi mbulo marang on bang pal ka ene kuye wala gal ni na sabakawa marang ke ila dora al ilona kum ongal kayna kere na kele na riye po kirgol na kele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kulli ila si ke barake ke baranga nama albakirgol nama elna tarasin yero tarale kari nama logic gel e nyela ne nankalo marang al otoyei na kwasa al ilong na tebungage wala gal agidage wala gal ornangage wala gal otakulge a illu indo lo asake ba wala gal duala ke ba duin kari peket alangenwa alang elna wut alanye elna lolifago kage aile kinga bulitia na dayen rekalla na skaymel kilesi wala askaymel ba na illa algi do kwasi nyukille jawiti na al oresi nyukille jawiti na al jundi nas deldin ko sel lo si fegel na imbele nye kuru asake ba kazbe sel long abakel na surki ngo radio alam ku munna so ngakini ninge na ne jundi ne ki ngamin ki kuru asaka ba la ki kuru kansi kurokain ki a tabuasa kamba mani sei tabuas kamba na ki ka dorai idini na duali longna tabuanga tabunga kernga api ngi maden keringere inna mayena konjolinga pui aba otto elong naji elong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risijulngi kasebesi long ilal sunwa konjoli inna maye al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burunta bunga asay yengi lona stala donga kayin ye yengi lak kwa kernga lakke dente bun ren nas gut ila fulngiti wala na ila lore kakirefi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ngulu aba ilalang ilong na duwo ga sai talake na kwa kernga si as undul badenkili asang ile risikiya ila kasebesi ila bayena na kwa kernga kama ila aljagingi ale longala ngile duwon keringereng kwa kipiringa keny kipiringa kangu atikele ila lole almas ila lose tagbin kuria marang otto abak ilong nikikele na kagilia dying already ala ngin kwa al duoke wala anan kwa boru nyetle manin boru wa kirsimba kayen orengale kayen tongale na kayen taringale kirsing le kinyenge ze kinyesi jawlutia neste bundutia na manyenes orre nyelle duitia na mangiz boru le fegeli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaid ke na gaida kerngasi akeba al assmp wala al tum kai alle ayindeli nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginden kurile kan ji abajel anan ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria ilalole besin dele mandini injeng na dermin u mandile ina jelu baka sa duri ke nas ulngi wala ka kasante bum mosot a ni na duwo kersi enelo lalal duwo kerangel ba kinama yena ota in indelinga nina al kain wal baram ko nas nan jamelge eri in indeling na duwo togin na kwa kulisi ay yuel ba ja togal ne in rigal ina lombal duwo togini kwa nyetingi kwa nyegere nyetingi inama yai al konjolinga pui inama yai al loriang kis kiki nutonga ke email inema ye sa del dingwe in email yi lori nga al ridike na sulanga yi lori kinge al kain sulanga ge illa lam barnga asang innalang kalung ati lo na din ton die jang asang in jalong ila tala al jis donga jang tala ila al dorok duok herke na ilong alang si julnge ila tala si ati jato ilo na jiwori jang asang di le roje foray nan kamya sendi lor roje alandi lel buro bumba asal londi murta kurgunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan se tari kuro yi ta duola ke asan ke kurgunga ja yi nas je nas ila tarif ya kinna manye ngene utonga kerkerge wala ko ngama lala ani mude murta se kataka asan ga omba inama ye na otoke aba in guadain orena gel alandu si rijawi idi ngi kisense ya kwana tahri bitari al kwel jalun kwel asan itri dele kira jaw albalan dusi ribani do na makarinya kellel la la la kala welba la la ka kan idi ngi nas alum baden den tabuna den kari marang abay long na ila dual ila tarisi fingi karinya eren kwa kenga na fulni tens na endorasi innan kan na endorasi innan kawe na endorasi innan kawe yi ila dua bel jato ila lo riba kan helele lo kliampi ba wala ile risiki liampi ba kinama kayin je image asakikan in nyalai wala kalisin kan nas duobe duo de los den source locally fi wala den sitarisi locally fi asan kwa karnga si fulni kinama yenge al konjolage kinama ye al illona bullinga kit kayin al matiki kayin koran kurnyugo wala den gidio karinyi wala gal al yei nakayin atiki kuringan dorai neskile lensi nelen kiwi la namen nalan ko ni nama ailong al ilong al duo imbeleng kana duin sur deling ka na duin surba marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba ananga ke imbe dienga ya zamba marang yina long dia bala kinkwa aliye na kadie ngungi loriam wala gal duo do astimel baloriang ka al dok iloriang ku marang asasa so ho ngai loli al ko ngaminga a duto ginjam annan sammay nas kerek jam kwasi loriang alba bege nyiti albas bas indeli adis do ngai e alamba kerb yi ni na duto njam anjam ba basin basin ya to banjo ayo kane kasa kawlin duwel ilalonga sa dele dele kin kawlin dungi ni no aska imba lagi marang ilong al rikene ilong asaka yingel ka ngungi idin ina sur sur dok ilalang kwel oto insina sare in ne jato in mara lodi ngan ki jurunga aska imel ba kelesi inama yei al oto ilong na kwadinga gina stala kin na talang kerin kwa kerenga si nungi aspoliti ba dora aspoliti ba tusunga aspoliti ba lo asjundi ba kitinga sa lojundi maranin korje bila lole kitinga sa lojundi kwa ri kwa sunga maranin gwalan asan suruingi kitinga san duo kersi elna donga je manen gwa san urnas inya kinama yel otto ye na danjalung nalong kinama ye na do gini yundiana anang darangan kitonga lei alan sursi ko yinge kikilmanga ko yinge na ila losi dele kuro na mado kayin sinas ile rizikan namas kayin nas ile rizikan na matika na lu al ka ang nas dile sunga alung al kadile sunga tuliang al kadile sunga riang asa kadile yi kinama yenge al utonga sunga ge ne kinya si jundia yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a ritas ke ba alang ajundi ba lenya kwa asan duo kersit in kwa asan tusu poli asan mosot fiana kwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke kerinao kinye lage kin tumele ke kinsi walge kerinya witia oto ke nama yei aba kaungina ke gila a maning ayenga sunga ke gil sunga yi ayenga sunga ke gil anang ingwa almin kain salatina le kelingi ne kundu le du inen abajel na jumong ban jumong kwa ali lona stala kin na kwa kerenga si tala le akayeba kwa kerenga si tala le akayeba akayeba san kwa tala kwa si tala kulnya ne inyele el tebunjo wala inyene kerinjawi inyene kerinjawi oto al ilong al dem buru nyeger nyet injuni mining al kikayen ko dai ki dai ngin kirsin marandok abakel nak gila nyeger nyet in nyetin al foya ki ka do rafoya ki kila ko ranga foya ki kila ko ranga foya al dele joyingi akeba al duo ina ko elba ala ngi long alam baraker el yi ne ila lole fago inama yei ay se jitiya al ki baran ko na gaming na ara akeba na tes akeba na ko kul ara tesas geba na ko kul yi ye ila lole kul arakimba kinama yena konjolage inyala al kwari ki hologo jungitia e jungitia ki kindora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato duo ker el na kwa ker nga sik kindok yi ka ngungi kwani in idingi na ayenga gene nanduitia ba induo undul na ma den kari ngena ma en sibe en ker ine na mas en jawla na inin tabu nye na ma den kari duo kerel na ma inna na ma joina kanya ka gi suni dia diele kwa ngi stari nga ful ngitia aba long na kai njuru ngale kana ke gila na kwa ker ngale ke gila tari si kwa yi na kulwe induo ka tarif ya intille marala ki ka hele ke la nga ka imba anan duwe na kwa al ke gil oto induo ka tarif ya majra marin ka tarif al ken akin ay ngani yi na ke real to leng lala ila ke ba annan bang awu bas innala manjo bas mara nga bay lo na oto induel na sare induel el na kien tare bugile bang kum man tare nga ker kerge kin na mayi al illong duo bi duo al lo na stala ke bar nga na stala ke ne illong al duo ti nas jalo nga to leng akin al kwa sifata kriya ka al ya illong na agiti wala na ornangi walagal na umdai yi ila duoti ar kwa kernga sis undul kile na makage kile na mayenga jalunga tulenga ka ngungi idi ni na ineriye kwangi na rinamas namas kona kwanke na kwasungage yi dimpo albang kwaker nga kin wala gal dima te dog baseng ayenga ja ninal kidik incoming domburan ki dole incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nailon fi inni namay otto ini sare namay jawlingi na dwoker si ini kelelansi kawrutila mara lala kila kamba madning elesi ja marang abaje na jago lia ilong alan dile kabe yi jile lo se kalas a jiwel bayle belesi almati domren yo lokere mbereng alangi ini na jatu alangi yaw yi jawlingi na dwoker sini lia jawlingi lesi kwas kine liba inama ye al konjoling apuy yani nama ilong nina al beledi ke na degisi deng awosi tari yo marang kari kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagiti alba kari kwale jale ile sinama jabina tuwaja kinyele ke na kayon konjolage nati ilong neski kilalan tabunga kilalan kang na tabunga kayen tabunga kwa kerenga as kundula ba alan diyen keringeng ati jato ilo na etuka fingi wala anang ilong yi na esi otobas sur simway ba na etin tabuwi alan duwari kena ilo wala ilalo urinisin innama yayi na dayen jingwe innama yayi al oto orre kwa nden jingwe lobi lole alka na yengaming ki bayina sakamba bayina kempising orre bayina kesi marankiye na illosi miwar tumo wala gal na lewengi alan torikel na lole kago kwa kit ale long na tebungere kayin wala kwa kitel opunga kayin alan kakawa alan gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alan dukere innama yayi ki to no mas in kai ne kiro dule inyala orre kwa atilon na kayin tongale kan na kayin taringale kan na kayin otale kan alan dokin dorakan awu talasi nas della della kaw awu talasi nas dokke kwa kerngang a koranga kundul a asoisa me majram bayna ali innam bago dongay sunga ni na tawes aldi a ali na rimemba na bang na rimembaw bago na rimemba ilalong din talasi ali longa sanki kwa njenyu wala jwel ala din talasi din duwa puja na njwala nditini njabung na mayena yungwa inji ngole al kwadinga kayin na enkalanga na kamala na ogola di ala nden tala di timbo no kwadinga gal kayin na ngaminga ala tala ina la lomba duoto gi yesi albas della della kawe na na makoyel ina dio asankalung ji kay sirim menjaw ila jelu ala ndin tala di tinin duo puja wala gal nje na kamal na ogojal do na di tinin jo wala ilong asa enjalo la tala inari al kwasungan sababingiti al duindo ngake na saregal na duimbara leke ni na dok aliyei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwaker ngake ni na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabungwe jawla alang duori kenele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa ingama alang kul arrataraskang alamba njameng alamba jijang tetebebe tetebe wala gal kerrek bi kerrek ene nim ko rodo no maskay mona kay nga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong jingo imbereng ailong yi al ilong alam kwa ker nga sitaga yi jundul na ile lolaja ay nin joy ngi kila kwasi ene nim ko rona kay nga a na le kay nga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na ilon na tabujang wala ilongal na agidjang wala ornanjang wala yani enjo na ilon na juranga ngirijang juranga riyel ko ngeme reza shabab yi ay barnga kernga sa jang dingir ngir na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yi na lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga nina liyi no uto ken sunga kin kisini ngawi ila lole alan kaw jelu la jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na enjewing la alabaka ndelingi na lambau jato alba juro na majumong na duwo kere ke balangile lole duoja ine ni nkuro na maskay ngone kayinga
1: for ring radio for duole mera mang na abakuringa.

kese buona willigin bungo a domonto dok abundiba a marantari kasa ola tari kausa a baranga asois aming a bara mubarak a asois aming netana dogis aso aming sei kiki dayin sare a ilong alang iriko iringang iri wala sibitang sibit ning kago a tabunin ko nina albaye na kamin a marang yelay nina lilong neki dayni atin kwalanki rika dura kelan guka marandele kurukansa ila si kalonsa putola kea wala kwa kidok asa ilon na stala kin inza kelingi e den kurosa enke ngalanja e ka aldoingi atika ilong na kwa keranga sis doing kering elo na kele dula ke alangu kwa kin kuinge na utum kinyenge ale long na ingelen den dangalage marang kiyalang ile sipia a kisei otanga sungage a na daimba kona sipia marando mo punga dielege a bara Nuruddin a Nuruddin dongay sunga ni asoge samin na tane dogisa swaming a mujahid dongay sunga dongay sunga ni aldo jelna jago Abdul Munim Muhammad aisi jemu bara dongay sunga ni are sangalanji domjang a jensi na jundul dongay sunga ni alhadi dong alhadi Muhammad dogi dongay sunga ni asois amin albelna bago barnga a nama mosot kau aljingo kerle kanni illalong al kerngasi al duelo nastala dongake wala jijen nastala dongajan kwa kerngala janna dien kerina jurgul al kwa bas kaminga wala juel yi alangujja alanjato illong esenjisi le talele kaniya sunga takatini a abai illondo na kwa dingasi a nenal waringan wa a illong nallo engelikawe asan den talasi wala gal de musulisi a barnga elneski rigingo a nallo kelimpi masindo bot arandu kilul a idingina tala ridiroy barnga na jayin kulsi surigin na erigal alke deling ina lomba alambaki ina ngote enjelu din a din tarinta bungande la otanga kelele sungata bunyenge idingi na jialjang tala ke din keringereng na kwa sungang dile nuyi kay na oton sogille jurenga na kanikin na nyet albaylo na kurukwage already les nuyi ke orrenda ngalabang jato a sareng ken kurukwa bibang kin yelay alankidok engwa e la kalamba illole al innang yanga riker nuyi sangana ba la au na nuyi janake tullen kwa kerngale barnga kerngale jarunga kerngale maninga kerngale kangungi alilong asamati jikien jirgingo idini ne jirgungo ke kirni jirgungo ye yalko ngamya donga bi donga aldito karra imintia surin kurukikan awune innalan kalung a nama dokkan ittirik alandok ilaleko a bara alhadi asois amin a inja e asois wa a illalong nina kwakit al illonnos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang a ilalole kain na at ilong na duwe ilo na tala duwe na jilo na tala jan na kwakir nga jungrungul alang ila tala le kain ilalong in tala alba kitin buderigi wala tin sunga kwel a iniri tin sunga kwel tala tin kwel baranga tala kwa so makawe deng tala kwa kenging a iso makawe alang kwa deng gut kawa inalamba asaki eritok aginti wala asaki yom tok iwing wala alamba janghilla oro a namay inkilun nina aljel na oto kundunjo ila dok akeba abailo na tori duo anyangaba taga anjeba kangungi wangame anen duong irok duong ki alang geldeng akang manemang kim kungin duong yi giskul ngitia nama janna ma kungile ma kungine ma uringale uringale nama skilli ankanya aldien duong kwa leso ngata rai yi jato nama kin duong adenga nama kun duong adenga alkarra duitia nada kiyaiba
nanjuta karralejo kangui ile idese jizata jiwina dursi jiwina bursi jiwina mrs jiwi kinkul na makai yi ati ilona kin kin otange yi dayinjale na ki jiwina gwe ilalondo alang ilong nina altalay musuliesi alan duosi dengerin ilong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelalen kaylena indelinga kwale lona yeng kuringale kay ngwala talas dongake ati long na a neni na erdike dok al kwa ngamal duo orembay orembay kida ngo rekelal si kang marang askalumba na jungiti akila watata na ina lombal duo bi duo si kanado badelay na mabadike arba ila ba sunga toy enga wala apo enga na magal duo kersi kela na orremden abba kawia yi inarang na magal kila ka kweli na madogi yeyi al ilong na jiwinyage ilong duo al ilong na esi ilong na kilol na duo ilong asaye talake kila kwasi alang kieng tinkura ong. Tinkura kangungi asang kila wata si kiwia. Tinkura kangungi yi alang sang kieng koronga na kieng kit al kuritia na kale ninkulu na kale rigin asang kila si denga rakerengeli. Marang aba ilong nina kin alba oto duo kinaman kaldang yin nangu sare ki alba elona duol la donga kuro namako ni nas bayin pilan sikel bayin pilan tori gele lole akenga ba mining abas a abas sada kamba namay donga kuro donga igi kuriti idingi matika ni yase matiye kiden kilman di intimel inerina ka tori ga aba ona ka dele anga ba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manen jol kwari ngandi en kilmanti yingi na ila lolay na ma irin yaran gari kwari ngagal kalikawe a duori ke alobe na bani alobe bani yero asade ngari al ma ken moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mu kum na ki tin nyet korondi o kan na erita do akeba ki nyelage aliena otoro kayin jay ngage ay ngas kan na konjolandi o kan marang kote nga alang kuro. Marang doka ba kaungi na kering kagila, kin ayenga nina kile, a kaina enga. Ila rongal kwa kaina kurin na edua sa tala kenga. Ila tala yin kwa alang kikin kwa ong, nas kin kwa sipulingi, nas ayenga nina kingin, alang tawra kuro otomati dok, na kele naiskara. Kasi dok, namais ilong, nina sa kain nas in kaimel, duo ala kebay ilalang. Walagal anang ke sursi julil. Inna mayayi na sungata katini kin ota alanjiwi ngan duke na dok alan duobi duke naslong idingi na enkaminga a tari bitari kin ayengale aljalungkwel. Inala lomba al duobes ho undul tusi alankari dendio naje na kila otasipia. Kagis pulngitia kinzi ali ilong na ilong alang iratari alang ilong alan duome nin torik fia. Alan torik fia alkwa mumara sakiria. A kibele fuka tare sa jiwi alji torik ja nas jalon marang abay long oridu na torik ajaraba den keringiren ko lalen du ayenga sunga ergia na ile risifia ile risiki ka ke ayenga sunga ergi alam fia asanye tulle sa iwi digi ka skoranga iwi di ile lawan kayin wala akayimba awuna kanna kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kinota sese kiwe mis dokenga min dokenga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure duin jure nga kingi kila kota nga si ilong a alang kain tala nga kila lang kila kwa zinina otodo duo minye na good feeling na mangel na kiso kari yi kila kota si alam pianis iwinis inala long alang nga lomba alba otanga honga ge na singa alomba wala kwa kila langa singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitela kayin aba dombore an kito kurgul marang ilong ki orre kwa aliana ki kerre kamin al au nas a jabil keringa kello na dombore an yet kurgulungo alba dombore atikinge al kwa bullingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa den kayin nan duwe tare la sey fia a namakien tabunje yi na kayin otan stes inikie ila nama el denja ingelesi nama dombore rimbe mpia. Kwa nama zgut kawe, kila dora kwa dinga dok, nama
kaya watang tembetes ini. Ini dombore ake ingal alia dok na ilong almin lomfinge na aldinga ke ing al kwasis ingi alingang na kiyang ayanga sungage al yei na kiyinga mengal wonde dombore ngage kila alia mirsala nyet adem fia kila na makage na mes dok koranga ke nespulngitia. Kikila koranga otanga sungwa ke neskiwiti. Aba kel donna yon kwa alang kurgulungo manendo ko karanko ba lo ninko au kerinin ka woni dombre anto yangale nakel naki sikil a duale long na esilom fi wu kwa wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sunwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idin ne bi orre urtutu ma bang a na urtudo ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na nyer nyer lakaw en kama do rei jawi na kinde nga ki boutenin touran jaldi ba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka torsi ang yani rita ayo nemi idingi a duta mbal ki galam tariya wala haja yi aban nyer nyer jaw ba ala itin duletan

0: nyen yanga dok alang apu eng keng ayanga le kagis pulingi a duo kenga naming itti bawa na sin yesi deng ibrik bow na sin deng ibrik bow de majrin kwe nang ke kilongye lobi lo abel lo na yedulkiti ila kagis pulingiti otang kul aliyefi yi yesi pulingiti ne kie kadnia ne kie kayingitia na fulingitis mingal itti kenga namang Musa nyanga na el alan toy eng namang alam Musa jena wai yi ila duwa baske kayni ila long al ilong ken otang al jiwi al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kenota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no Musa ngkrin runyungo Musa yei al ilong na lom finken sartanyet yesikani al kwa sheria keria na rimempia a lom fi yesi ini rimenzi fiya na ini longale na alel na bulona keng ala kay na kay na kila katamul na honga kawe beril asal lom fi si asoko ngil na ma kele na dieng yei balon si tulen dien nungi kawe na kay na surkwe surkwe li na yi na konas kawe al die lom fi musa jal bel na bulona kwa kay na kila wuto kawe na ma kilma fiya na ma yele longa si jingyana na weyni yi ila lole musa mingile tille ben duo kenga alye ilong na stala kenga nalang alan tala bau nang ke nang ila dosis kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti nasin kila kwasi spulngiti na dembara harunzi na masin spulngiti yi ala ngutki nyara ngela tale ko duo ilalmi yek kire kenga na keng ayenga tam yani we nga tam malike na ke inalang ke inai tikya na manyanga na Moses keng alasi robeta ranyanga bas ke ngana keng kayin Lita lalye kalas in engana toyenga asang jena way yi Musa ila tahala nama ila dosi yini. Alming itis iwi. Ila long keno ota ali ilong na duo talam dorak den dorake. Ali ilong ali ilong ali ilong alang urgulin kisi alang kanya. Na naningi. Na ila long atin sunga kwel wala tung wala tin budde kwel. Baranga keno ota ilong alang jurgulo age. Kin nama eska pulungitia inges pulungitia jie aljang. Dile ton dio jang dile tarile jang dile lobi lol jang rille kenas den tala donga jang ilong asam nungi jenel asan tole nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duwe le risi dok geska bungiti ingis bungiti duot asa kundul arang ile tala leke ale long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayngo sing dok itirik ning corona mes kayngo kayinga nama gal ko na kagil ay na kagil ye ay long al ilong ati lonas tala jang illa long alang kwa kayin neskereli wala lombara alang kwa kayin neskereli nama dok kel na kagil nama dok kel na musa le kawngi ay ye musa kafia al ilonga na ila tilekenga ye ila long al kwa si kwangi wala ngwala ka al kakirang na si kakirang na mangis ka lompi kwandio yi orenyel le kasi ilo yi na mirsalan di nga wulang ka duwo si ala welba kina la kamin wala musa ngwala albela ka intile alkwa wel ina ning prosetting na mas kayo na kayo
1: Radio Samar dientong ker kwangi au kibi ngang nas kay titi na bundi nas kiyang arka nyetting kel kam kikin jurwan jari na au na kibi ngangkang ila wong na songang ere kikwe lalang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dog ilole au kingesenes adem ba ka lole kaim botale na mangkainyar gabale al keng ina al yei na dayin daraga kengi ine na au na kijinkang tin bitin lobilo au na eskedbam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yene kiga na kirtin tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kil mga sur king.

na wato na magal kwela dan si dodi ngal de kanen kriya sal na sanen aldi na masa songa kurai na kwela dan de ngasinga songa kirsimu asa alan de ngasinga songa kirsimu na namas ide kun wasa dite kundi ilain na sanen aldi sa songa kurai na ma ilain ne ki kwel alan de ngasinga songa kirsimu na ma ilain ngas kiki jonko na bele jong ila na ma ilong abas dang tinagi wala ga dang si zamanagi na ma karin nama asikir kala na sabba kersi bakirin kirsimu salite to gundi ila si namen karin jon nagal kwel alansi kalum sal kiye sal bedoy nas uon do marre aldinga sa son aspa ki na nama kwel alansi ke aldinga kala si kidan bere kelkam ilain na longa dingan na ora kiran aldinga do se tullage na ki ka kwel kwa aldinga le ki kwela lansi ngalum ingaldi kages pariti na kas kiwiti na kin kwel duo risi abakel jami walagal jegida walagal gis duo kwa alamba den ratu denya ye duo ila belezi kambelen na ka kwel na kambelen ila belezi abaden ara jara na majabun abaden ara jara bajundi minide

0: Good Fali. Wogeren.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Aba stir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu yi.
0: Koi saga auja skin.
1: Mansi kusi ake ngaba.
0: Eje yendeli.
1: Ah ki longa le ake ndeli yensa wat.
0: La le kira ge.
1: Kile na good kaya ba.
0: Kile na good in teya kaya bi esi boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurungas lo kiri kibas na na mishiro akira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamu njeng.
0: Kaba ngwa to asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance ogi.
0: Again?
1: Yakin soka
0: iwa. Yegi de gizi na.
1: Yi tiye gisiya.
0: Aya ka jina ba la nan telefone ani ya na dilom bodi la le.
1: Kien de lobuna ki na na baba na bargiti bargiti ki gisi la dinga dogis urringa skalomba.
0: La dilom bodi la ani ya rimen jaw. Ara ngai ziye da ni na tabu gani kam ya lai ba.
1: Kanye ke ngota korola korola ki la de ndiyo ke lodi nga ba LNS bargan diyo kriye.
0: Eh.
1: Aska ngol ba ile el rimen kaza ta ba urringa lo.
0: Eh la la ko sia ke ba.
1: Eh.
0: Ba dinga din sini wase nga na zuwa.
1: Eh.
0: Arang is gizia ni pi.
1: La ko sia ke ba tabunje.
0: Ai na ma wala lang wa da burgula ko ling indere.
1: Eh.
0: Na ko nas kabir si ugwa na ma la nin tong go war ba bintong.
1: Oi, le ya mingul ko arba bintong ngani to.
0: Eh, arang ila da ngudi la ka bongo entong.
1: Kalas tabu ni corona kalje na ko e.
0: Eh.
1: Ah, kalas e juro na ma ko ma.
0: Eh.
1: Eh na gal ah burgule ka go.
0: Ai ko isi.
1: Eh, jal na ko.
0: Iya.
1: Eh.
0: Ko.
1: Eh. Aji burgu.
2: Oh ya.
1: Na ji aje dalnya kai.
2: Ai kai ai na kakiram.
1: Kakira le ya.
2: Kakira dawa.
1: Aba kakira dawu janja moy.
2: Kakira dawu kaba gal.
0: Ya na soro dum ya.
2: Eh kangal ba bogo re ngol ngi.
1: Hi.
2: Ko en kan ken maransa akiran enan kiri.
1: Na taja me di ngiri.
2: Ege na maransa akiran enan kiri na bat silo ga ba undu na yense eges gese.
1: Hi.
2: Na me ngwa sanga ki.
0: Ya jo sitin jano.
2: Asan ki nyarta na de tabu ayino ma.
1: La ki nyarta kasa ay kira tinni ya chi wene skiri jalan ke ne kawlu pete pelepi.
2: Eh ege gal ingwa sanga wisdi wonde ma.
1: Di ngara ke
2: kan se roka ge liye.
1: Di ngara ke nyarta la kasa jirgot
2: kire. Bat ke liya pe ba jang kwa iwesi.
1: Iwesa.
2: Eh.
1: Na
0: tarai la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na jandina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh no ade an dola de ngoba na kan na itin sepi alla kaldem
1: ege na kikan kelye
2: eh yago
1: na mako e lala nga koye
2: eh
1: ah na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: ege na mako e lala ngo na ah duo ke ay kira le ka wu dol fale koye
2: eh
1: ege na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa age mang na des dog age ba do bangu ni bat na mi ngon tongi jwa mang ke la bat kul sin dogon de kila bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba do nas dog de le leng ko e wiye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwasi ba tawun tab bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange so bo man kuro
1: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do ha salam bay ko ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: kera ngi ngi kwata kulku ni ek mara muon ne tari si
0: si nga ngale ngwe ken tugri ma do wa aswa ba ka
2: ya e to le ay ne gal den oren bate
0: ah den war balance
2: balance
0: ay ka ngala karalu
2: ya ayu wo dolfa
1: yeki yebi balba ku interga kay nesele
2: egen na ji a wo dolba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ga ben ga mejel ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itin kiya ngo urun na koro ngo urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belalen bumong
2: bat batara si mang
1: e la ke borai bago
2: e ki ga na kela mang
1: e
2: ine wo keren ke na ndogire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki wo ndong den al kanina dan ndo marez gut kawiye
1: yang
2: ege na na madire ken na na maket ete aso wu bonko enden de laye
0: e
2: ara war ba bintonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jaila ji
3: jago
0: ai kan kikin kan nakela
3: na go ning balala
0: ai kunyiri de menzi kan jo to tusia ni jaba
3: o nya do so apai mon
1: egel jabi ci kiri ngado ki otto ko kulgel
3: tis ayo tin kel kiri ngelo
0: ai kingena to ne ne na good fali keren ken good fali a burgu ke good fali dolfa
3: eh
0: nan kan dog nakela ki an ko kul
3: aiwa
0: dan sogila sa urgani karangaila
3: ha ta
0: ai na ai jandalinji
3: la la kakiriam
0: ha
3: kakiriam ji musa
0: kakira jamba
3: e nama gal i trikagil
0: eh
3: nama gal eski la longai
0: ai na
1: domi kusiake ba
0: ai na maslei longwedi ka
3: eh
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Puri lola abibarum sa Yesu kari.
4: Puri lola abibarum sa Yesu kari.
2: Puri olmala abibarum sa Yesu.

0: Boruna Simwengel Kibar Kay Bora Fata.
1: Boruna Simwengel Kibar Kay Bora Fata.
0: Paybe Paina Simwengel Kibar Kay Bora Fata.
1: Paybe Paina Simwengel Kibar Kay Bora Fata.
0: Asoy Kibarima.
2: Asoy Ilayling, but I did Tarazi.
3: Gom says I just
0: want a kind of scowy. Eh, who got a doya quilly a kerry?
3: Kibat Kay.
2: I need a long ala.
0: Again,
2: a long a good young balloon in the.
0: I don't care at all.
2: Hey,
0: I
3: didn't swung at a
2: day. I got
0: a little carry.
2: Hey,
0: I little in a day.
2: My carrying it alone and Mahalas.
3: They were able for 10 long
0: on a river for 10 long on
3: a bundle.
2: A soy. Ah, ton den yo mille. Na do kwela non ko domborke inena Johanna awul granes domo so ya marim mempia. Na imbeleng lombin kwe yal ere.
3: Nama den mille kanni.
2: Nama den digle. Na den dio hilla na ma den sangal
3: sangal dille na den ay os.
2: Sangal dille na den ay os le.
3: Na os na dik.
2: Eh
3: yang yin
0: niki heratore ka ba sing sikel ni nama magna nama bat yena unse na pagwal dombere na bat
2: eh
0: konas
2: era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere ali ali inga me is among gwending era
3: yegen
0: bat eh yagen
2: eh
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kungi nazi kel kami
3: Yet yay young ilang elgis juana na ardenka ni duin domborin sadi so terem teremina a papa yalanka gilia
0: eh toli
3: eh al herrai lompial herrai in al yay elki kel kami nanka gila aisan kwa deng in lompi al yay na herrai na ingalomba alu di ko pelet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa se ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla si na kidiko ngere kio
2: alba piena kaw
3: se ala kien asa kirimo na se ala yo
2: Inna ye ki ngasila nes bela ngasang kwa ker ngasi kwa wala kwa ker ngagena ko lesin ki ngati angul
3: lolo ke le kikang na ko lesan kwa ker ngasi kwa
0: ki alkel
3: kami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
0: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
0: rimmingi
2: ya ne duo kera besin jisi ko
3: lolo kikang nos kwa sikami
2: kina na masa ine na ngal kandu na makan nas wore kwasi kam
3: ine ngalang ine ken kam asa jin kal na
0: dol de ratu lejara
2: ina ba ye dem belen
3: si da
0: de ratu lejara
2: asa jin kal min zene jina kano ki ko gula ine ganna gerdin ma ji ke do mo kwa kan
3: badba
0: egel
2: ya ngine ken do mo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wela
2: au gila
0: ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh ki do na men nen kan asa kiwi
2: eh
3: al yahrai
2: nan al kirri
3: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwasi kwa
0: al orre kwal kwari ka ina ke kami ba
3: alan kel kami
0: wala akagili ba
3: eh
2: idiga ye nan kagila eh
0: den digili la longalan kikel da dombur si kawli
3: be
0: ke wuwe si tulen kagil
3: bad ba idi ne ye den belay
0: na ardenga
3: ye ne den belay ne dona
0: marabi mo
3: da kwadi akai dombur si do ka kagile ba ay long
2: maramba ire
0: nan ke wuwe rogai ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: Na ba inja ma sa joli ba
3: asa joli ba al dio ki pisi na do ba ina sa asa asa dogan de nyoke za
2: maram dio
0: ye ze dogan so si moy ina ru ma
2: ni na duri wo ye si
3: dio wo ina na
2: jara sa ko el ba en bere kin duo zi kala yani jalusai mu gi nanin wodi ke ki gabale ya diembo gi na wodi ke namazin lagi dengan yang lighting kuzeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiden doga nyoke. Namang kuala lalala kasa kiri dengan yang rasa tor korkya. Den nungja awel balang am kiden zeliting. Orang doa sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama. Inama ye zat inang. Alasa kiga nade engir zaman.
4: Ya di kasih wes ilonji. Tol labial ilong da kiri sama inam bor. Marang kasih wes ilong in asan samandu le soa simoy dogo nyoko le soa simoy kika
2: ah dogo nyoko e ka o metili
4: ak in e ka kan zeral metili neskaldi
3: na so le soa lege
4: maranye argis long imbrayan jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na maden taray kan idin na rbdc juru juru urones kilo uri na junde pellet ala ngondombore se peli nagal si longa lompin dombore na jawre la nden dio jegil na njamme ngal jiti jikal jegil
2: na ayi jiwa ye jiti
3: na ina me na kwambe nga kel am na
2: den wore dombe lo sa ba zilu burgoza bele keno kala ko na den bele na zilu anzo
4: a ko nye na wo mo gwedo se bele ke
0: burgoza ye do ke ma maranya la doga mamang na ma wala la ngwagel na ye ete panga kala sa woro kele na musika ye alang pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbereng impanga se asa boli asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonete di timbalines am
3: yela duo sembeleng asa joli ba yes long le duo sinas iya na ma ko la sanya ditin na me asin jajon ba densimi
4: densimi
3: Asa ki pelle densi mo jalumba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele digi si joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin biasa ele digi si joli
3: e ele si joli
2: si asa joli
4: ba
2: kanye nya na di samaji ki duger lu dun
0: e
2: samaji ki banya lu dun na mesin kwasa ba ele banya si jamaza sa si mwe mara in samasi abazami abazauli
4: alamas diye mo ibe
2: alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: na kabat ka sela ngi yela
2: bele se jamaabe ya kangi singwa sa jouli ba
4: e
2: ga na jaba jouli ko ban jumana jamaali na men kwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol denki la la jil bombara ngal ba nuyi jana jegi la ko zamaali nga
0: ne impanga gel ka sal na men illa pe yela
4: ye ay ga dubas lo ru mo ngwe do se beleke
3: e
4: lole
3: ji ma jaram bay na ma koy kam ma allum pi heraygal he ay longal heray
5: ya dombi ya ne heray era ya ne hella ya ne dal na ye kwas udon songa paliki marang ide na ma marang juminzi abas jewdi manaju
4: alang
5: jam ay wa alas ide gi asin jewul bere si
0: duo kesire
5: ay wa alas jewdi nama ila ila ya ila bam nama ila ini na ya kwasi as akwele ba asan kwa
4: ila sikal saman musical
5: ay wa kadina ni
4: asoi
0: na ki gabala adu kiri kiri kenga do bai kiri kiri
4: ngi ngi ngi ngi ngi ngi
3: yeso asan ba
4: tollale na kwa wala majaram ban dolfa na kwa al ingwa aba ilonga zakiki ki en kirgin hille na ki kanela lo di kole kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanakaw
3: songai
4: likin kame nga sakin lom fi kirgin na kanena kay ngota dilla kaw naga lodi nga lom fi ke mutu azido toga kaweti ni na ya panga simbolla si yi toga kaweti na kwelba alande dele dake kello na abal duri kwa wala jitori anjegile wala kala nyame wala tikis kayro azalumba na me nyame la la la ele ritu la la ba al jitti ngayla
3: jikan
0: na jijegile la
3: jikan ay lom majaram bay
4: ayigile
3: firge idan orrele iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawna sila kari idine lompin kuro songage ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa ngi ngoto eng yanga zedo si ye la duwa la pienga pina angulna sin denan wedi hilla dok lompin ko ezina mas engwa al hirangan hirai dinele na manjado akin
4: jato
3: hilla dok den dombori le nang na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai
2: nagalkan dikke jensa ku fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy gwandwa dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na
4: kiwel dogel kan kwela la kingol
2: la la good valley udon senga ayen beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike inike
4: kiwel gel sangi galonye alle duol dombore denke na igis imbereng abo bo rasan udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina na bele na al duo bi duo den suri si ingo el lore
3: ye kan dogi ne bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kere ngansi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: yesi jalo sa
3: din taske denki duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwe nes kadija nes ngwa alba enzi aba ilele jio alba jitingale jawiti
0: egen naji meram to lay lola de do krin kawnge illalongal indon dem bele so sey wala duote ngal yegi yena kenge
2: makanye induye den surisi enzi in illolya ina jingel baye asan ngwa e torigal alkan yani bele te bugwala so sey wala keri kwangal akhir keringe la so sey yenzi asa namas juro akul ilal keringe la namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik ndokke gavalay namo wala songor de kwate kakidik namo do wala sain agwe dikke la ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kering kete kona inkel duo apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne duo ageba na al kintaz de durik unduna kor inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngi tane ndon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kay in karal
4: kase do basi loñi kase do basi loñi in lol yal yeng kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masar nay wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gam e dombore batogi na mara nyeng ke alangi skinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kere na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere ne injil si garul kino ta de kere na skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanyane sk ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asake ringel ba nama kote ngala de ngara kar nama sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne gila dombo re ba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
4: kangal ji majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin do mo kwa sa soage do mo kwa na kania na
3: lolo do mborenga ki do mborenga min
4: ali do mborenga
3: al kile
4: ki do mborenga dora
3: adi do mborenga is kile la ye
4: do mborenga is kingal kul sur tok leke
3: e al do mborenga is kile la ye is la bele so asay al kilo mbim bereng wala togin
0: na isin bereng ni so asay
4: na
3: is kwa so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ila sa yalo de kikin kwang kinga yola
3: na ila dentar ray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba is wala ongal ma sai togin bele sey se ala ke li ba ina tigi ganna deldinga kene ngaw kinar won ken dombora kena ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia zanet rikir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jela
3: ka
4: na ailong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene ma son kwa marang abaki herale kirni enali herrai asaba jirgi won kayen dentasle na ken kewa don pin ken kewa misin yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ku singa jinyan
4: asoi
2: asoi asoi mbele sun wa jamai
3: aba herale kai bakilon pin ka
4: Baskin kirgi
2: mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole yanga ma duba ba injana warin ngilale ngwal alal tirwo jile yanga tirwo jile ba juma duba haddi ine ina ma injigidi alan ine kan ngerale ni alba tabun ngiren kwaila osle awla zakem ba
3: ine ina ma ine tabun juana enkwa aba herale kai asaba jirgungo kai
4: kiwong
3: ne kidain tasleza kiza
4: jirgungo
3: kai nansile kiwong jirgungo kai
2: nene enkwa ki aldele kan
3: nansin jirgungo kan ki
2: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
4: yalba
3: kergel jangazam inna ma dem perjay a na inna la ngasan kuldi an karga marawela langi ingo
2: ko isnyadi setting o zandilenge la den kari wala zagi alim belenye
3: alba fiyeko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpi
4: alkikien kan Eskien kirgin na kawo dina ruba ngako.
2: Uja.
4: Kipie kwa kan kisen sen.
2: LSPA LSC.
4: Marang embele bele puy.
3: A puy inama ges ay palidi.
4: Bele puy.
3: A karaba au kayin. Del dindio. Ora na elerial kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abajel na kisabun teye ndi jalo. Aba jundi ba dalun dio foydi. Na ora si abajel na ski suru juro. Bokoro foydi na ling.
4: Na pete pete via.
0: Na pete pete na yinyawre.
3: Den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kadru anan jalo
2: bafingi
3: dina uring
4: ilana mayene mel pie kwa kan
3: ilana pedo inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela el kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingina kain jallabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lerna mas kaulina tani kaungi
3: Na
4: jitinabo na tindilele kaungi
3: e gal inama pier
4: na nyarta anja min kaungi tani
3: e bi ma jaram bayna ka yungogin
4: e
3: imbeleng lom piale ray al herray imbele ka kirey lom pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle Ne quoi al hirake na adila dulensi na dualsi na
4: wona apa
3: yenes r innaki al buruka yenes raka imbay
4: ila iraye beleng kan erre iti na inalon bal dulengi
3: aywa
4: na maminding ila errasi adem piana ela na malia yeyi na dulensi ki dualfia
3: Domi
4: ila errana ma dengi
3: Domi ina na masan orre ko taras kiwe a azaye ndombore sike ngana ko liye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli ne bagil ayla kigidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
4: ki ina ma dain kilman kayin kilman age na diyen joyngi dain sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dain tala al kayin bar ngage ko masuliyya kariya dain sabba orren sabba
3: del style
4: eh
3: na dok ina asan orre do sin joa kayin ina kam malon pi herray barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayalla ne te yendi jilon kayila yeilombi yeiler kanjo to mballo jigil jelu na herrake bagel kingerela ne lompi herray ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen nsekila kainge si belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jang
3: lodi ko lela jo
4: asoy
3: pellet ti ko lela jo
4: asoy
3: ndi ko ngalo ba
2: good valley ga werengis wa in wasiya pa ina huki ngazini
4: diroi
2: nang diroi dok fi nafsi logi zeni na gutfalia kwa marang kwa kin hasi halian nanye te yaleke na yani ile roba zie ba mbele lala na maka duon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al woge yetaran ye ngwa ye al ke jiden to bun
4: yen
2: to bun ban jal ne na gwa la sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di duo lo te ye le nama in gwa ile duon jan zo ngata rezatu aye te ye le la
3: ate le e
2: ile duon jan zo ta re ile duon ri ala ela bana sal lomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali her rang her ya san gi jerom ki sense aba in era te de ngadi ka bai ni di dio in era en dren sor ngere wala ringen mare lombi inas ke bal erdi ke nas gete
3: ke tias ke be
4: yesi yes ke
2: ke tias ke na ma ila ngungi in jai al din wal jai le jela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen du ile kere lakin maran du ile la ko gul
3: be li alam buru kal no na kala wasa
2: alumba
0: nakela kwa pie kwa yenge
3: inzi belanga sa alumba
2: egel nene jidele gel
3: mi anbe to badai lo pidai lo ngono kwa kai sa alumba
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: ne jigi ni suri ngwa dele gel maran jode walan kin dora yo
4: ya wari kwa jaringi
2: ne jode ngwa
4: jigi nyama za ke
2: jaringi ba maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ju kuronja
4: ma ka ba ye jaringi ne merengal firo njanga ba lo neska ki kirgi ne ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgi
2: ma gut vali kan uke ne belenye war udi kena na na na na gizi jundi yana na ki surin jelling na erdi kena juni na ki kuon jelling
3: ki borai
2: ya ki kuon jelling wana me na jundi na jigi dora en senjani
3: ki borai
4: leila
3: ka tola ne njwa leila la ka wala skumel bawla leila
2: na la kumzin idina leila si ka wari la debu
3: e jum gizi atol
2: tole kuriba jawil sogs coming na borava tags coming gi jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gi jwa kindo mangale jel erayang wo jundi gi sat ding eralene yin ko ninal ye domboren dioge kay kel jam gado atiskel kamme onaki indora kawliyal al domboren dioge ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne sunga se al domboren dioge king kote yanga jofo wo dang borun dio nyettini gwen o khasatang dang wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine ji dang un defa juro wo ki kwelenang dang borun kwasi na dang woren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato ki malukutele kayin kul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamongwe
4: eya

kwingala do kikilma simoya to den kenaskaya na ka kilma gi zonga simoy tinna tinna kundino na kunna lom vende mbele krizing ili na ki ari keres kay madina lan ka bay lan kenas kumo na lom visa to le kiwi na kay kilma lom visa ada yue na ma chongan de kwenga na ma yomis den kwel lom visa kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alanya di kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon simoya zon do kalung ni kwing ala kidan bele krizing na maka welang en bele ka gilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in bele di al kwala ndele ka gil in bele le ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kain kirmazi aizin kwalang in belezi bagi fial na na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui el na bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idigna na du wing na loka kire le kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam.

pela na queen ala keingo adang ile belaji kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwede nga ekwa imbele le kasana adang ay kalung imbele kwede nga ekwa kwede nga ingwa tonga okay tondik nyoke ilalming dawlo nga ele ba fay ba jabidi di nga kaya mang dawa nga ele na iribidul ba fay di nga kaya tonga di nga namang dawlo so nga ele ba jabidi na nama imbele lumpi kwede nga ekwa benas nas kelkam na kakilma so nga simwala imbele di kaya nyurungo leka ina na lombi na kwa zingin kwa alkwa di ka kengi lal ezi kwa yin bai gori na tongila la anay ke anning uroji ton nyatin di bule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indu afaydi ba wala lombi ze baza fiba ba lombi ze songa kwel idi ina lombi ze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nima lombi kwa tengin kwa in ule atengin kalong anning udo nga jiti mo daulo nga kin ketin dele na longa jiti mo kin ketin dele den tule diyo daulo nga tule na daulo nga tule kin ala undilo ni jiti mo kin eliki wazi bulili hidi na kia zi kwa na ke den dora kea lombi den dora inalte dele kea atengin diyo ke in dora e kiti wanga nyeti ni kinile bule al lombi al ke na kawa atengin alang uling izi atengin along tong ka kire baton lay ara den kilma nyettindi lom vezi koyni na kide nyoro nyettindi lom vezi koyni na kwa kuda kusjiti o koy lakin e na kwa ba ka khalata lom vezi baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa zonga ngile kwa ji tabo dwiri ba idi na kay ngala kin lodi kole zonga kay na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke ni zura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna ka engilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngozi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon nan ki nura nyatti de ele ne ura git ing lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe ze so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe ze so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jitimo kilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jitimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ii inzi kwa inzi fya ina dawlo na jitimo kilala indanze buli albakul toki na maye gizin kwa e denya melnes lombi udo akul kwa nezin kwa jitimo la ngani bule min kwale nang erbedle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ki doron enni bulal ekini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkelen no kawa jonga dwimbera na dwinniu kilal lombe ji karikulu duwa ke balang ing kwa alombe ji lombe den dora inzi bas fi anengi u donk ngitu nyatindi bulen ben lombe ji kwengi ki kay kel man nyatindi na kayen te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba ide na kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kay nyurngo tikin du wi adayin kalong annin dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kay eleng anni bulul kin garaba kini zinga min kailin kuro ani nalan kirdu wi bazi baba bando zina nay ba na duwa lalaba al baza fiya ba nan ngi joki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalon kai kel male tabun kai na kan jurun wale inno sanga dinga kwa dinga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombizi bas ka wena na lo di kore kangudo kuinga la na kuingin na kilala lombin dora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kare en baiba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide no rabaza an kaba an ni jitio ki kulin an ni ge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbeza da ge dio kelman dio le embeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lom vende embele engis kwa lom vende embelem baginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebam denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare njalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zing dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lomvin kau idi ne ki wonso ngaki jamel tewa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalong na denjem milim bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngaki kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalong tene la alaji jangana udonga jitio ge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaro ge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne belaji jitio so ngande ko din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin ko jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kel man kwel le ka joni din nyuro den kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din ki ozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalon dain bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alan u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi na dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhenge lebelezi imbelanga zika kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidiba bas jene kakire jangi dina loka kirele kide dalle danga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lomvinden kwelgi loka kirele skui na ere kabezen nyalo den kwela den bagi amin.

a doing warre kwa ay bendering kan di mbara tola na ela to dangal di alimbeleng ji altule yang le namakannas ine utong se kirel atonde nyomile namakwele ngini kirsingo ji atiguda jabal iyang kwe yang ding a warre si jigitisa ing u namai ine settin kwe mbano na inga.

Nek sense yel yang kwe jang ne guta java na yang kwe ba ye na tong indeng tiboy ji oto al ji guta java na gisi zaman ki ye na singang guta lang java na ji jan na tong indeng tiboy jang la de leng abajala na ji iya janga na dogolang dieng iya janga ki sense ing uba fingiti na sasunga indeling kangi idin na ji kise ila risiji ajaba nima kwele nang inkwa al sahasunga takatini alanji al iya jang alangudjaw kangi idina jibaji jang nas dogola singang utonga jargiti na mbaji jang nas tongsi jargiti marang abaji gudke na jiajaba walagal erike na jiajaba e mintori kainga ala inke minyi alangkwe giraya langa fiaba walagal iyangkwe guda langa fiaba nima kwele nang inkwa yela tile ayen inen kamini nes guta kai ba marang gutun ken korang ayen falang asge ayi timiti ne ji jola lenja ken korang falang asge nando kisense abas ji kuro janga lenja ye tina pas ke ba ayi tile al ji jola lenja ne ji ken si kuro jan ne jola lenja banja kisense marang ila iles pingiti al duo kuro aske ba na duo yedok surma aske ba alang inkwa al kawel alang ingusi akang idin ne kise gutin ken koranga walagal denja ines mimba alangi duo jige ines ingwa alji guti ja lolo gutin ken koranga insimine alangi uja na di sursi jika kireja na asanji kilmajang na asanji urmajang alangi ja marang kwa dinga kaine ingwa ka al iti angana aba hasina al haddui kuruasa ambalang a walagal ala wel balanga inama yenes liya din worre sine din to yin kwasi ne kindo gola si do si jigiti kan si jigiti idin ne ji ele tile al ilonga len ji ingusi ja ji ajaba nama yene jundi ne ele lolen de lokari marang ko je yadi ak ne ji si bulal landen tile al kindo gola ta kan kinne yendo gutan kenge na abasingang lal jones din ye si jara walagal din to yin kwasi madining abada kya ga bane tarin ke namaz gizi ngangral jo maran jial jio ila kwan dio ne kya kwan king iyan kul gut ka na do belenga si tarasi ning ko ngirsinga nati erige ne singang la rimen ka do tulen ning ko rimen ka maran ji ine ning aljala na di surse ji ge ba nalan gujja algis din tan kwa ila sale ka le balji ti ja maran ya ala pajen ji kuros jannan si di surle bajang alang injwa ka alwe lalam bam abun na guta idin na den dora as urinti ba ele abaji ajayin ba walagal jidin ti na zgan ba lanja lobi lona jinjwa aljwala lanja banja ila lola na maye nas ide kain doke ngasi walagal jisi kwan diyogi iti jawidya inna maye na kikwel na yankaming alsa sunga takatini alang duwa biduwa alke walagal iya bi iya alke ya alang gutwea kangi asandain warre siya jiga ba idin na ji abas kwe si giginye bay long aise jisi giginye walagal aise jisi giginye bay long asa kwe si giginye inna maye na kinjige nga kina si kojoja giswe ka njuru ngendiyo sunga kangi nes kojoja fie idin na ji aljiyo na ide kwa andien tabung iti jang walagal utwadiya ka ina jijoto yung walanja ila ba din kwe si ina duja weti liya kila kwa walagal gutwali nga kila din kwe si baki nungi di kalwe abas gal diyan diya duwari long na abba kya nga nes longa bataras kya nga ila marang abaye as longa badog na biko awdok kila be nga nasa balngingi ba gutin kya nga kora walagal gutas balngi ba kisense ila diyan kwe nden nungi walagal diyan kwe alye ye majiri ide bas itin jigiti na majundi na kila gutfali nga kwe si kinungi inkalwe ingarisi walagal inkwesi ati gutkawi kisin karinjawi ati tonya nga idin na kalunga si asakeng apanga kalunga ba kwa si kila ala kerreli na masinga ngilal ding al ding wapu si kwel ding wapu na majena waki benenga ding kingul walagal ning waraga kani ane singa ngilal ardigri menja na matoy ngwalambia ida yemba skiwali al deng ida lila lole nye itin budde walagal itin iti ila lole nama adok wala lengis ingwal kan di mbara nama adok ine seti ni kwe mbano asiker na inga neske mbage nga si beleng den dormi siki bara kuluf nama skelbam kimoray.

ina na makwalaran ingwa ki sense dain belin den dormi ki baras gel na school fa namas ai kulfa namas in kulfa gi ide kwalya na ma kwesingan ki ina nungi kalwe ni na isa kawa ki na makwalaran si in kalun gi ina tina sa hojen iya na dog algi ila zigalunga si kindo la si gutinjare awa jayinga karin wala gal tong na jayinga yako jaje sunga kain na ibuliti ya loonga sunga le wala man sabana sabadal kikang marang ila loole ang alji jumana ide ila loo kwa jajbulong na tini kwa etirik si jumang badua la jo al siya di la sunga long ananji joto yang alang maide ma gutinjago som ayi loole ang nama kwa gutka yawa somi na jijoto yang alang dele jago ila tile bajal nama dimbara di jengla ye ting dile ke kirei nama stulle ning kwen kimbele nga jawarnes injwa ka asa alumba alwele lang sigitti ni tiri janine skerin jawti wala galabas iyang kwen utarai nama dok ayi duo jagil wong kwe ding ne ye iting deng gut telefiana iris nyanga nama starasi ning kwen jwa al jijwel alang bam jabung nama ning lo so wada bukwalen gutin jago inama yene sasun wata rasi alanki kila lengang falanga kang naskiwiti idi neki jiwindu kang maranga ba jijal nas tabuti bin yenga wala gal na tabuti bin jabine joto yengo alang ila duwa singan jingo wala gal asang injwa ka alwel alang inang na inang a kisense nama jannas gimining yomal ba ariden sen yenga na apu yenga nama joto yeng alande lengang tabu iri jagiti kina ma kwel ba alang daing warren leng wala gal daing warren kwale duwa ke kisense na den tabu du jabiti idi ne ingari warre sis gigiti yalji iyang kwe janna guta jaba warre sike kas gigiti idi ne ki aban nungi saban saban kawe na kwe lalan tabunko banku mo na kaya nga aban nga gutin den saba iting dokege walagal iting itage inama yene siki nga si kojo chwi sasunga na ay jundi ba alan ki dele bam kabung na tabunkan ni na kwa dog nama siki nga siki inang kalunga dain warren kwa wala gal dain borun kwa kwa nyet al kain kisense min dain borwila do na mga indog ini anna kwa kaina perra kawe inama yenes kwa inang kalunga ki al dain buling asa inke abangan kwa gud ala kawe ba marang kain wonga torang min zaman abasin kalungingi al gud sa sunga tulleke nga alang kwa kawe ngi yen kien dogele kanisi inasin kamingi ba ki in gud alba turu gande in gudina bau nama ki kwele sang in kalung riala ke ba alin belengal in turu gande in gudi ya gud kwa ka ankawe kaba ila ankawe asan barri na wuto wakin ala ka ines kwa nyet kal nga dal dindiyo nes gya yalumba nama ski gudin ken kwa nga jerringel in nama ila angina kwa gusing ankawe maranki sense aba ina kenga ba wuto wasunga ka inesin kwa akal ngingi ba inama ki kwel alan dain bulinsi wala gal dain warren bulinsi kundi iya bi iya asanya intim ka asa doran wala gal ka asa kuran anamin torik duin tongin kwa guta skawle ba kana antini le asa kuran na wel asan iwi uto kit asa al ngingi ba inama sasun wata rasi nang sasun wata gatini asan duobu duolong na surunga si auna uwa tulang ang kuro kani asang daing warre akabuwa na marinya daing warre foya sinayena asa kiki ngaya nga kulba kor nga kena kain na uto nga jiti nga kena kain na indel nga marang kikota yung kangi din na mintori guwa nga ba yung kaluengi iyang kwe yal ariti na ngal karingi yasing ang wala gudli akaya ba wala dog uto nga sunga ka indel nga bafal ka biyana yasi akilali ba marang iyang kwe denjur tulay asi na tininya gudwa dain warre ina nga zinjigi ba kikora nga sunga inama yene kikwela sang inkalung ala kwel ba alan sing uto nga si ilakaw alki kalung kain kungileng marang asang inkaw dor ila alye na uto nga sasunga tulege wan nama yene kikwela sang kain tulle nga si katki na kalung kay gana tulle nga gana kay gana jiti nga gaya barangan diyan diyo asan dayang warre si tabung kago idin na kisasunga kan dayang warre diyo marang abas ki dayang warre si kitabung akiyo ba duwa ke ba alangyan nas dayang warre si tabung je wala ari alangin kurwe ini utunga tulle nga ndok anke ba kangi idin na
kwa alka in kwa nyati ni kwa u watulenga nkuru ay kaniaba wala gudang ken kuru ay kaniaba barang kwa keringa na baru nga keringa nkien kwa amena sin kawala liyeng surunga si ba maidin gutin ken kwa rangale so kire kawe namali akundula na erikering kakire idina siye nginkal nga gud nande ntini le albaye na zati zati warig na zatulle albaye idina jal gudjar ya jindel na sutan akul jalung na utan akul si al jaw ilasi jaw kisiming al yeyna ilong alanjija marang alji guta jawa king jarringa dogba iting itage nandog iting dokege jarringa kila alji janna jaw jarringa idinin dokege na jidok din ala hasab din juru joru ya ba gutuya basu wasse inde na paindelin na uton asingan dombi marang ya al guta fiya ba kisense den wasse nja itin tazwanin iti nan dok ken jerringa dok sasmanin itage ne yeto ingalan sikkerringa jerringa kele erringel alan ken an tabunje inama yenes dain worre sijigiti kikeninin jerringa naki alko uton asi sareng na jato kulumba ba ton kolun inama tagati ne balanki nan kaw ana kan diyan bara nay donga ni tolla sunga na dai ngaldi si na ma inkariya a gitu lejang na doga bas gingo bang na ayori boel dai le ailanki kawi bai bingo na mai kawi kilal siken kuro kama na ki borai na borafatai

a soge dami barafatais amin kainina ana kirding in uruak la kirding ainin kung herbert si namang herbert si jungel ilaba jamil kwadia ani soga lola jingin ama herbert el niz erang ba herbert el niz ana yanga ba jung bang sakyona jay uruak tiwak ena tabung ele din tabung ele na wala kilmale ele ba jung bang sakyona jay herbert e ana ya songas ke venasis na e ke de ke kora songas ke ne ke undul karda dang irundul el kelma songa sondrey ni bizun kwa kisiye jidi lombe kwegla kisiye lombe di kwegla kisiye lombe ki ngati an fazo gida erbe ci ba jung ban sakyo nyetindi na anama udwa dia ke dio kwa ke kila kain kil male kila la erbe tok do de edo si kila di e ken kora undul na ken kora kila ba undul ki kain kil man ken kido ela wala ki kain nyurungon ken kido ela na duo kres elba kain kil man kido le ela na ka ran kele ki ko kelma sondrei karda na ngir kelma simoke kelma simonden tamale aundul ba marai la undul al kelma sondrei ke kingozi wala ile ela ala kwa songas kele lompile wala ikela tingar arake kin ba intin ba na erbet undul ni idundul ne ka kre undul na ken ana ken ta kwa kele undul ka kira kila alan ki ken dora ken kingozi in belanga ana ekal tabun ko rol nay di kumo na siena ana da kumo ba idina duo di tin la al ezekiel masondrey inas lomba malakabulo malalompi kolan avia na mauradia kay da uradia kay ngal dinga kilenas kal e fi kila kayin kil man kido le kayin nagi ka kayin koran undulo nagi dora kera undulba duo ger da undul barangi kayin kil man kido le salle ngalin na undulba na undul na ma ikil ma kison darage karda yang askalumba mala lom vi kisiye kan ka tiang fazo giza kisiye gitu kilal ka fozungulda kisiye bernga ana karda yang gal kis in undul na bernga ngit kirji bernga karing ikirjing na ma ikirjing ina bernga gitu ikirjing sur na ma ikirjing beral ba ke na de ikirjing a filani ben nenen belanga gitu ikirjing bernga na karda yang ka kan kil man kan nyunwo undul nis una kila kila ana vi law undul niski la kergal fi kila la lom binke niske kergal fi na yidi nama fakkereng en kaw nama en kilel a tarang e na lolong kay kel manke kay ala nyuro ngale undul ki kay nyuro ngen koran undul karda dangal undul ala bergan gen ana kaw ken ana kirjin ala bergan ski ba kaw ki ba do bergan gen den sur kirjin ay bere pelani ay filana enene nama dumona kwa lom bingi dogala kan marang aman kizin oba balom ana kirjin ki ba kaw kiba karba do kyagrele na ana kiba na karba dankal askalum mala kilmagis moke wala kilmagit wala kilmagit sondrege wala ana kabulo na kage karba dank kunyetti nikin boro koran kena de undul namakin kembari o kala e kwade ke ladi nis med net jabiri kilage dora koran dio wa kele kila kay nyuro wala korona kay kilmale korodo asoge zamin baramatais amin ka inenin ari naslom vingen kwarne kelkam nama kayngo nisken kari kwa wa karabo ba kuin ala.

ine kayinji kuing alara kirjin nama bele laldeng kirjin illa ura kila erbet ada ken ken bari ngoke kila appo kila ne ke unduni ladi nama bari alkuale so kirei il na ken ngura ki ke nyetti ni kila ba e kwela lam fiya ba bo ba nyetti ndis dalinga kila al ka ken kilman kido undul wala ken ke nyurngon kido undul na enin kana ayninka nana ba wala zing enwa dembere yakob le dembere dombrele e dembrale ngoro yakob kariyo ila rimem fiya ine erbet amang erbezal bon amam bonwa alan sekyo ine dikal gezingwa erbet al elongena muru al duri al fadiza kwel alangena lingo wala karabanyo kwanyo kyakwel alangena lingo nana makwe ala ingizamen ka kwa kila erzing ala dora kumme bibele in kwa kila ata dora te kumme erbet ki koranga songani ela ki koranga songani ela ene falgwa mara kwara fal kwa ki nyetinde alkay ngimatin ku yene lojalu maselo jalu masin jalu adu ki kwara aman adu jalu ding day adu kerok indi jalu al erberi marang dora di lal dele ka kirei ne erbe ke uda ki lal ba kwel kem ki lal ba kwel nyetin ba en dalinga edi kwara ki la alaki ki kan kelman ken kilo undilo dora ila kan kelman kide undul ile daraina ki unanga askalumba nana makwa den ingalung adan queen berenga queen kanina queen ke berenga donga iki anni na engiz amterikis au tenati nikil masonderei wala azalum baji malak kelmas moy wala kelmagijiti kelmagla simoy wala kelmag sonderei ma azalum dimira zibala duel mala duel ba azalum ba aininja ile belazi nyatinde baza batti ni baza lombinden dombre jawlina jegi lombi abelen au lombidis ba terija aw jongona na salaja awlom bi de jiro ya khalom fi ka adalom ba malaki kelmas moy din bi surin alke az alumba balastik kelmage timoy wala kelmage sondorey duu mberaji bala wel mala wel ba az alumba kibanga awuna kangaw kanguna lom bi zin ko lom bi kuinka tiya ga nyettingis jazo alaka a na nama wel arangis jazo jato kis alanka duimbera di wengi nyedin yanguna tuben je na matube nya lombe vi nyetin di fazo no lombe le kanwe inzi kalon dio atonde ti lezi kalon erbet ali longna muru dur al kwala enna lingo na alan dur enna bona lingo na inzi balon kerdok azangi balon atonde ti le erbet si amam bunga alama sekyo na inzi kalon erbet si alang aikung kilom vinden kwel na lom vinden domborende njewli ama lom vinden dombore kouli na kouli di bazing imbaro jundi gina ezike kwingel na ti na kaya nyuru ngole kaya na kaya kilmale kaya inzi kalon lom vika welki kwa naskenel kilom vinken kwa na eza fakaw na ezi donga kani na ezi barafatas kamin ili na isonga tulay aso kizamin barafatas amin kwingala lona bayin kilmage simoy na kaya ina ning airi na mansoka tabu kwa le kena skaya aso kizamin barafatas amin amin

0: soy kiboray na borofo tay o rekwa do ngage kanni bar nga nyedding albela a alkien tari nga bundi nebel asan kelkam nas kay njuru ngale katko iding ne ki tokkan na todi kewkoro a ingiba o soska o dayn basi ki ay nga nene lan kwa erikera la kwelba alba dayn barung denti yinkwel a kiboray alan ko ngay di bagilom pile o sogeska o kiboray na borofo tay o rekwa nyedding albela kikeng jalungan kergel kikem burungan kergel a ferraba na fago bamang bar nga sina fago aldinjel dawle kayin idin ne kiya kwelba alan erike nas oredo si jurule telangi idin aisa kwa jurung galanya kawe na manyene ilole kago na ato danji wona ma ilene inela long yeki basa kwa si tuse kaw wala ki kiki nga kamba ila danji way yeki shurakala kan wala dahaya kan ye ila na madan jinwoy ye kikien sa kirgin wala kise ila bele aldain erenke a ila le na makel na kirsin wo songa a ine urtutwa na mengange do al imbeleng alie a den surin garimi al do den surin garimi kila na beranga ongalge do al den surin garimi kem beranga ongalge e ine kegil kay beranga ge algi jundi na neskiyo ngasim beleng ashura kakan kayen gigengale ake borai dik nama imbeleng yalba irising ile duo taral imbeleng chariki asa sursi gatrigel dik asa sursi gatrigel na fidi na imbeleng induo si asa duin ringiti na fidi na imbeleng induo al asudi na fidi na imbeleng engal gari min jigei na diem fingi di na kwasi lo mempi Imbera togi duo el mbelenga chirigi, al el kimpi. Aifi, na ila digle bi kawungi, al imbeleng asa kwa sir rigelo la sa den sursi gatfi, al kwa kidi imbeleng kerea muamara. Nang duo yei, al giz jiji gidi, kel jam orre duo taban, ki ine bachkan orre yin ere nyet, ki duo to duo kamba ki orre, ki kem kwa ranga nyet. Ila yungu nasa kawungal ba orre si. Nama kit kam mi ngalan duwa bi duwa delin juru leken. Ami algi long jo fi juru nga urgulo na al kurgulo nos kumong. Ila duwa sa sursi ra gatri gen. Algi njam ming algi ji kikidia. Neji jang na jandi nas garim si bisa nga jendel na donga jaro. Algi jang na njam ming ay se ji kikidia. Neji jang nas garim si kingu fula lo jawli di. Algi jang na injam min ay sa gisi kigidia ni ji jang na din garim si kin jano kwang wala kin jari kwang lo jawliti jin jam min ay sa ji kigidia na garim si stawa jaldi jin jam min ay sa ji kigidia na garim le gwel ay lan inni jin jam min ay sa ji kigidia na garim si jan jin jamme ji kigina na garim sis koranga jawlidi alan jiga din ereke jin kamme ngai sa ji kigida na bisa jannal garim sare je ne skiledi jin jamme sa ji kigida na janninas garim si tusu jawlidi alan din ton diokari jin jamme sa ji kigida na garim si kuro jannina nun jannina am alan kuro jana disi jige indulditoge al inelan kamba baldan dio alan kiriyal dikke na kiriya mehwar muamara ne indwo al kingudo nga sefi ye al sherigi na mara den kelme diono ma imbeleng ayla ka sey se kigidia na ilay ngung ela alan kuingi ziaran na galji jang nen nanjo indegi awle na makelma ngrubing sike hasad alya ila ku sey sefi akwel ba san dengin kwa lolo bara inyalay ba al innanja meram inyalay ba al innanja insi illo asa jawli batar nimpi indo si mbisala janniba isa nimpi indo si tawasa jaldi bal kurwala janniba ar riajelin den ereng yow mangi sin beleng gisi aisa ba duir ringiti ding alka ini ay wala sa kay neng aw lia delom na manja indo alges ka jigidi al den kelmay ne gitti du ereng ne le do todik aslonga ba ila dora ay dora anga ne le guful alkenga ne le tusu asi kaulidia na ila bisa su ko wi ayl ani kawe na kay alanka duin jurule anakil la kuinkin illa ila si aslo ngaba tori garim jijang na bari jaba di sur su kuru jaldi inama digi indok in balda togin dio ina kirsin na membeleng alkil mang rubbin na membeleng hain dualgi algi ka haqidimpi aygal naji jangnas in jamming jala jouba garim si jala jouba anesi jalunsa na anilata di woredoy anesi jalunsa anel ding ereng innen jaro jaru jisesen innempia ji jalunsa garim ille duo al innen kire illal denji tinjiti ngain alkoele senji sinempia ille duo alji innen jamming ille duo al yei na kwasi innen kurweni alangis jisikotoy illa duo al kakiri al farisi al anen anege jijang tarane nanjo en yei ne ji sharik jang lele ne gal di sursi ani gelal jidda hiya jam en e kiala da ngere ngola ke ngalo ke nganan ke na bay en erisi as ke ngoba bang en nen kay na misin dine belo ni malulla le an komba na kain kuldi an komba na kain kuldi an kuldi an komba kurungle an kago bana kain kuldi an kago bana kain kuldi an kuldi an kago abas kain isi akulelba gari mingereng abas kain isi akawrelba gari mingereng indigi ngangi nen ngam bang gari mi nad neskingi ngereji tv na din jaruy na aldin jaruy galki juru ajriba ba kombo gi nan jawiba na dawi bora inama yei ay garim asilonga mayna nga satunga asa ki murta nga killa kay ngal kati ga gena horrage asilonga bas ki kima na kayni na de kayn kil manglen hiqdi alkin kam al garim na hagri ki kan zatu neski kawlidi yani kayne mbelnga le ne long yar ila asan sila aden murtala naskabe no men murta kila nyet kabe na kamala nyet kabe al demba kwa ba al kamala na murta nyet kabe ila le na man na makawngi nas kay orna nga si kimel ideal orna ka kire ke la dosi mon wudu dogala ambe la dol ka kire ke kirin jaw nga sa ke ba na insiasan ko toy ngo garmi nangis ben na insiasan ko toy ngo ininka al inen ba namais ki la sinyeddi ngori kawe ki kanas ke matara ne gar madlum namakele na kan ku ru kwale kawngi elle be lele dual al kireki dual pariski namas do kima ki kan ya ki kan namas ki ma namakele sis kage gar mi nay nelan tarifi ne ji ki ke tariba ul taray nelan na sursi ki din bari kuru jaldi alba ki lele ka gonuma na makka ngene kam ma duo ar riya na gut pya na kwasi juru ngale rijalu alan kwata bun kiolki na ma dokti win kema garim si garim na kila kwasi nyeddi ngori fiya alba lele ka go na makka ngi na skay ngufula lo kawliti kay ngufula al ilale ka go na makka ngi algisi lompi kiyo ngasi osofi aisa lompi osofi namas pagi nga kila lo kawli asa lompi kiyeng dawa nga kila amzatu. Al inne mfingi nama yeyine illole kago. Al gari mnyanga neskiin dogola nungdara keina sila nusit nyeddin bawa. Nikiin dola dorjunde nama elne kikiye bam. Neji selay al dahiye jangole jisharik jang. Imbera togia. In mainang sharikin kirsing. Ya sharik ki indua el dengi di kinkin ongal ne aba onwa irising indua isa ki onwa mara fe indua le ki onwa hasidem fe indua le ki onwa hagedem fe nagal jijang ne kiki etare baw kingin jagingin ere na di kinkin wori kein jijay lang ide an jaimba osoy orre kwa seto kei mara awna di lekel jam alan ni majay na dan juru le askar ni ba urtu tuage ne nengange ulama ngage ne nengange eyi kisi ke ngosi imba berato gina den kisimo o soy ne ki boray na borfa tay o re quoi nyedding albela donga gi kanni a o soy ki boray na boro fa tay albela na bago ko ak ni kien kona galwar nyenge dabara hussein donga ke kan hussein abdallah adam osoges ko ki boray na boro fa tay bara abdul khalik abu adnan osoges ko ki boray na boro fa tay bara abdallah adam kaka sudani donga ke kan songa lo bi lo aljay osoges bara sada tule osoges ko sada tilo amma kulen Burgos oraya inelan kika falai sada tule donga kani bara Adam Abakar Abu Samir osoges ka kibora na borofatai bara sada dogistu ikawidi na kwa kengel kien kona idi nye dog nang lia kenya na do donga kani osoges ka bara sada simotu igis kawidi bar nga nyet albela donga kani alandang olundie le fagel na kaisi juru nga kanyidi alan kile kaing aliyenge osoges ka bara mustir osoges ka kibora na borofatai bara Isa Ibrahim Osman osoges ka bara taurufugo osoges kibora na borofatai osoges ka bara Muhammad Sharif osoges kibora na borofatai bara Komoro Sefu osoges ka kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanyal ine bago kibora na borofatai bar nga nyedingi donga kanni iding ne kisurin kang osoges ka bara aljana jaro bara Tiriamba, osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kang
0: osoges ka bara aljana jaro bara osoges ka bara Tiriamba ki bara na borofatai duigis ka bara Tiriamba osoges ka bara wede Tehran osoges ka bara wede Tehran donga ke
1: ni iding ne kisurin kang
0: osoges ka bara aljana jaro bara osoges ka osoges ka kibora na borofatai donga ke kanni alandain olondie le fagel inelang osoy nyeddin barnga albago osoges ka nyeddin alang kainas kaididi nas kain surngasi roga fugo kaw idine ki surin kang do akeba isenyingi abaki kambanas dain sursi kanyingi elay ngungi nasurnga donga kanni osoges ka bara izeddin adam osoges ka kibora na borofatai bara izeddin adam dogi donga kanni songa aljel na jago bara izeddin tuigis ka widi osoy kibora na borofatai donga ge kanni bara Abu Nuren osoges ka babu Abu Nuren Abdallah donga ge kanni Abu Nuren Abdallah kibora na borofatai donga ge songa kanni lobi lo alji jang alan taraz jang osoges ka bar nga nyeddin albel na bago alan innen kainas kaididi den darale ke boray na borofatai innama yanga na do banogi ana corona ko na den tombol kelkam na makenya na den bere tamukago

wasai ki borai na borafatai ososkau a dai majiran bayin bungana lompi deru rumanyeja na inelan kwa a na kileyen kin a na kayin mara ki turule tare asin kau ba na osoges kau dai orde kwa barga nyedding albel na bago bara osoges kau bara adam bakar samira bakar osoges kau ki borai na borafatai bara satule sadatule osoges kau ki borai na borafatai bara satule ki dogi donga kanni barga nyedding albel na bago osoges kau e ina kel na dembera awle keri kikinkan a bera aw na mais imbeleng aljigenga kwakan jigenga kidima en jamming kasi aisa kwa aisa stamina kwa wala kwa aisa kigidia indin dale ina girsing na jawngiri na nagarin si lo men jaw albaye ines inempia ne din kilman dio duelas jayngari mingereng alye ines inempia na marragal kuronsi du jawngi jayng na jotoeng alan kilasis giw na karrajawi alan giwsi na karrajawi na jawngini na nkaw jamming kasi aisa yejige kasi aisa yejige na jayngkerre na jirsin na tariya jaw ba inelan kama na mashaku ajaw na den fi lake egal na den fi lal nike ne ji reduo ngina jaw egal allonga la ba den fi ama duor re jawi a ji ken kan ko asin jaimba e ina kel nen digi si karo al den awal ay beleng inen ay gis jimil ale njami ngai sa ji ki gidia wala le ji sigi stamiren ko na jigal ki le duo berel zatu algis jijigiti zatu na baye to en ujijen na kurojen ni zatu alang illeri ninje ngayi nenen kam ore kwa ngayi nenen kam todik asa kindi kiken se ga kristen todik asa kindi na dayin baru illa so danin baru la linal gri fashir asa kindi na squad dingal danga kawin kendo mo kwa ore kwa kidien bugi alkwa in kawe der kirongi di alake ba abonga na deiva na dogola al barang neskien barngale bare hilla fugo al lo bajle kay nabi na kongbay nasbagini inen in kamin kila kwal ila surule ke nyet na na to dosya kango ba lolo kwa ben kama lolo na inkilel orre kwa bibelula surudangi la nyet alke ken deman tabuwa alkwa dingan don akede bibelosi albasin dem tokki indemle alkwa nurgu kania kake kake inama tari tarai a orre duo bele asa den orre duo den se belen kela amba ben belen yen kaslong lolo ne la ngaiba duldia ke bal komol moli na man kiana e ngai nelang albaki kawrela ba fago ngai ngi na dogi si kwatara ji yoredwo ile duo simang asa lompi kwaye si a keng jalunga abas jalung na dombore ndio jigila koro asa jinya ba rojago kawra asa jaram ba aljago al awuna ken os janni wayen ala janni lolo orre ko ben kam ha indum man yal inenene atona ma alkago illale digi ni induna ma yei al imbere asa yei kigidi ne yei ne den source jigidi liade mbele arising nyet lom ko angidi jabidi ko angidi al bengenene kaw al bengenene sinen kaw ne jiza da kiyanjang in ay kuigal na matarray duu ngore kwa liya namas kelma duila jayn duila sungin illa alangari min idija gal kingi sis boydi la bisa idi neji nanas bisa nga jundu tara idi neji nan ku rojane nan ji nanas jayn jin jemel enen naye ka na ji na na yen nyet kelma ngas ke imbalan kinni malulla le kay ila bele do ngaja sesi dayin fallo kerke la nyamba idi neki darma sabato wakendelba dayin worre ngere ba kense nga kamin
ine lianama jaunge na kuro na kurujunge aile kurujunge jema ai kai ne langa langa bai hai kai lo la langa imba ai ka sanga oto ngo ba ne gui kil mabungi ngain na singa jome ba ngain na nga jabe nga lefia neji duldin ko yang lompi ne kiki nga rafia nangi jaware ki nyet arai ne naji to dokta langa zaimba kai ni neji din sursin jelu ji la lo la jaimba jeli la lole ro ko nyang na mai la lole jakago no redo pellet inga jaru ba ka boru in alanka den kuri an o redo pellet inga jaru ba ka dui ngor ya la lole ke al kwanke alan dangan dioke in nama den tarai neji din sursi inga jaru ba alan la lole jago yan din sursi ro ko nyelu ila nama den tarai ila jeena lom le jaw ngene di sursi jam lomi jaw le nama jam ya isa kawe le nama jam min isa ka kawe ne ji jang tari do aljija fa in den tarran tarai in den tarran tarai asan bi balon alan kiki leken alan bi ki leken o sogis kaw ille don nan son nga kay nga na kirsingo o sogis kaw alan kay nga na in belele kirsingo marrang baranga si son nga don ani a alkele na kagul na o sogis kaw ki boray na borofotay alan kay nes kay udonga testes kaw a kerek o soy ki boray na borofotay

osoy kikafalay nakeinga orrekwa ngayngi anas kawla na kara na wargis kinkeinga iding na nyargaf ke ngudo ngafia anayla ni madid deke na doktara salongo laba osoy kibore na borofatay bara Abdurrahman wad Ibrahim osoy kiskaw kibore na borofatay osoy kiskaw bara Mubarak Zakaria osoy kibore na borofatay ferraba nafago lobi lo albibayin osoy kiskaw akeinga alang induon kirsingo alim minambeling ine induo namas namas duyila kilma ke den diyong ere asalong kigari ming ere. Marragal den tari alfi duo reyi na tarifi. Induyila din kilma namas inga agingi ba. Na kerrek dingin ere jelu na kusenga indela. Na kurro nina zaimba alang kerinjawi. Innama tarray. Namay kurro juunga na injaming ahining akaila loli alang aimba. Nangay ni nangji jayeng na di reyta rajaw ba ayinin jayeng la loli. Na dual kwe la lan deyeng kulum pispia, de reyta rye fi. Na ji dual reyta rye jaw din kulum kang asinke. Asinke ba. Lianna manja maya liyenge na eskawi. Nama kawngi na belele kayeng na tari liya kayemba. Ngay ngay na belele kayeng na tari liya kayemba. Nagari miya aba kwa ba fi. Niki aba kwa akaw ba. Ngay ngay na akaw ba. Nabas awlala ngila tari a baduing isi ummel na iki kurajelel. Duing na iki ne duing kikirel. Na isi mbeleng idi ngalang ingari msi jitija algis kaja. Ka idi ngalang duing isi jitia na makari ngawngi. Inama yene kidele kain. Alangari msi karrajawi banjumong na deyong os diimbarai zatu. Nazi isi jan zatu. Diin zatu nasgari msi jan. Egel na makari ngawngi gel. Inna wa den tarray. Na di gal garim ela alen di ngos karlanja biya yegal toy ngalan jasi. Inna wa den tarray na kene nintiri di fi. Jay ngale. Awu nas kanjuru nga tari ka orre kwa. Alki ayanga nye din kaming orre duo. Dayang tari alki tewsey. Duo bi duo den berale. Se duo kerile ke la nyambaba di le ke la jamiba. Net wala keba na jisi ing irel na di ngorre duo. Iri na abadingi di eri enga. Yesi anang karrake den kilma astirelba. Di le den se keljam. Dingi si ajanan ba. Anang kiyang koranga kergelge. Iri na den jayin din jayin na den wari din talang izak. Kwasi orre nung le nung na ke asang kikang na den kilikay na skan. Niji galal ki lompi ila lole ja alangi nga jamimba albaka ang na komon manga. Aba diimbara elnes inkwa al innen nenke ila lole alanjuru jurgulo. Nasan kain surunga siki kan. Alang induon tarako ba alia ina mbeleng al dahiye ina yishariki. Ngayin, asan kain surunga siki kan. Na alang surunga kurudua kawidi ba. Alan surunga kelel. Marrakilo lekay. Orre kwa kimbelengan sengage. Abas deng erike. Dinen karabale kini nyet na den temungi rengi. Orre duoban nan. Iding alang do alang sitawatan. Walasa nyingi marran nan. Marranin garim si kurweni alang ila eri. Diyang orre duole warifia. Le erinawa nimfi wala di lake wala di lake wala. In. Nama dayin jayinyali nengkai. Orre kwa kikien koranga nyet. Kikien senga iskirsing. Idi naba seya kirsi oba lompi bengi ngu. Nekin kien senga ge. Lo kerke lambamba kiine ba senga leka indeling. Surunga si abanan ba. Awunas jurunga surbonyo. Jurunga. Kalbang idne bindel zatu. Idne bindel beng. Marra idin jay lo lale alang orre si stari ja alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay. Alang orre jay nga kileke al kwang orre nga kay. In, awna din jay nga lobi lole ajay. Alang lole ajay ma na erijaw alang orre dufingi. Ila den taray. Asan juru nga sur banyo. Abas juru nga sur nye winye. Ilaba enes kilma suru nye winye. Nabas kin au suru nye winye. Bas kurro suru nye winye. Nabas kurro suru nye winye.
badain idi illa ari aisa dirrondi au karrakawi nabe illa ari si karrakawi kayin jeinga ban illonga na kwang insi abaka babatarai ki nama ille kayin inama induongi al asa azayki duokan india ale sharigi nama riyaz lomba illa katari nafi ki reina tarifi inama yai ngayingi alam belenga firja jigil alang silin silinya badeling silin silinya silin silinya den suruna pissinkin kuroni ngas kaimba asan kaingi si bakela na silin silinya inkarul ingal kwambur wale kaine karili kwalonga le kaine karili daile kangi le bajakan niba maragarim reingel na kiye bisa julal na undul le jila dezato na jikuro ni nas jayin balan garim sai lalolo karrajo ne bibi na squas dollar sin jual belnaba inama tarai na dok na men kamin al a nama dai belenke ha ayay alanga ka ba king ha ki alan ko toyngo am bo toyngo ba marra tarra al kene indel bi balon sa orre kwa urtutu wayin ange al jadon kembul do akin wala al jadon abide kin kinge ke lagin urtu tuwange nela ulama no ulama al ange kin ulama ho nga ke bomang umang ke langal galun do walin dio kin zat na ke la kwal kinge zat al gudin tawrakin al gudin tawrakin na guda kawe ba warde kwa in bera bera ka kire ay al infirtike nin na ayanga ongale dui na kuldinga guda kawe ba na kwa ngut kawe kay kuldinga kin jado kanin tarikal wala luwa ke balan tarifi azat jado kanin tarikal al nyargabin tari ela warde kwa awuna jurunga kawli liya garim din ko ensi zatu bow na derri tarifi na den juru li nas urrel nan din ko e jundine jinan zatu ne zimbelin jiya sa jolmo din wara wala din baye ye gisi ya ila ko era ngayi nal uri ngay sagi lole fago nanin ka nga baji ay nin jalnga inen ngi na din ko esi speedi ne gisi sidi zatu din ko zatu no din garim zatu bi ay virye na do di na ki ne le do ritarifi ne le en kwesi nga sin joba en duo al ye na garimi ne kasi ajundi balan ku inje nga tulege ne gisi idi egines ila lole agwal kwando lako fellet asin joba kwesi na kwesi juru deru ko zatu na dem buldum fi zatu aba mangi jwale la garimi ngirsin umman banjing banji ero illa na maye al jato undul na dingale na kene indel nama kwa muwazafa kerela neki na umala kerel kuringle na ninka kwenne kiborai duwe.

nagari jame ngwin worre na ka anyang na ka inne na majiti jirsing ye gari mal dili afa ko ban mo kile na mas den duile ki ngi di uru na ki kila dolam bari do aske balan kalan garim sikri njawi wala ken ko ranga zawli bazaw inna may yi na dayin ilike ko al nyar gabele birsing ki maynen diengi inna ma diem bere ali nelam ba al duo al bashaku wa fi na fi la fi ba al nyar gabele birsing ki ngi si asan kayfiyen birsingo ay ninka alan ki kay na kwa na killa ko ranga songage na di nga ba bele kwa alan seje yi na jidi ngi si pie asa jaba di ngore dosi ba sejo aba pie aba li afingi di na den source lo mempi marabas pie ja na nyanga na bulong illa ba islong al jijang na esi ki aje bi en au alan tarikaw inna illa na korwal kilu alulandi jeila alan tari sin nan kaw lazin dualom baki ka kaw nama mete ne bulu na kila tarika ki ko alan tari ne den orandio ki beranga nyet ki koranga nyet alan orado wona den orado si ative vi ye intini lalan dingi sin jamin gel injan gel injan ne jiki jang dogel kany ne marajina kana ye kai asan dele kanyu ngina juru wa tarika alang illa kaimba inden de dentini na aso kwasi nga mintarat intari al taringa ngina kawe kwaben kama a kai na kai kai ne alba ho kirsinga kin alba ho kirsinga kan si berriñel ne bolu kai ne indel alan duwa den kwe adden fiya na duingi si laddina manin itsifali na yaiba naske nguonga juri nga fali nama garim tina sin kwa ngal duin kwe asa longa ba al dogala do lenga ngana fia pelle da labura baya ke nama yenge na duidia a orre kwa so nga gido nga kanni awuna juru nga tarika surin jana ni ngoroboro awuna surunga kwe ngi na surunga si kensi senga kwa adikini ma tulele aka go balan kan kuldi nga jato kain o sogis ka so nga a in berak nina beranga iskein kin na kwa na bera toxikein a beranga au kinki kafalay na beranga au sikinga alan kel na kin beranga au inkirsingo duo ale sherigi ki a ki boray na li adahi ele ka go mena sherigi ninkirsingo na li aduo le ka go adahi kem belenga ay belenga o soges ka duin worro kwa bano gi na kurono kwa zdan tambal kel kam na makinga na zdan berata mukago ki boray

0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kaina kauna dain tombol kito nya ding forim radio le
1: osoy ki borayina borofatay osos ko dain yasi analom fi deru rumanleja idinna songa komola marra ila tele ye orekel sa ama a ila nama den tari a alki kaina ka bailasi ki boraina kense ngage nakwa osoges ko bar nganya din albel na bago osoges ko bara porpor monko osoges ko bara gamraddin adama adam osoges ko bara au bakr ahmed osoy lobi lo aljaindo kaini sila songa donga jani osoges ko bar nga alki kora ker ngabela donga ge kanni songa albela na bago bara nasreddin adam osoges ko ki boraina borofatay bara shakir Sokol. Osoges kaw bara Shakir Sokol. Osoges kaw bara Abdurrahman Wadi Ibrahim. Bar nga nyedingis osokaw lobilo albibayin. Kay nga asandayin beretabun kago duo alye imbeleng alye si inkiria al-sharigi. Kale den surin jigele al-sharigi den surin jigele. Kibat al den surin jigele al-sharigi. Kile nama yenge nekirsing ayina den bera iz lekela. Den bera iz imbeleng ila duo alba imbeleng kasi alga habmishan kawye. Nadigle imbeleng ingari kase sa faride ngenga Nadigle imbeleng al yeyine is iringi garim Innengi tara Neji ay jawa aylan jundi nekiki eskuru arrabanga Kaina jundi na mngisi nduo juisi faride mvya Jika anjote yungu balang ilerisi karrajawi Nasa jiwa isa jisi faride ngenga nedigi ayba Neski durukawe yane intille loa jeluba alang di sursi la lole jarang balamba jewuna jeyna nan jam inele duoy taral nan kerial ashari nangay ngina jotto en di sursi ngidi jegigel egel ne jidi reitara jabona do reitara jogol anjuro bayning egel di le mafrudi sensei ne se faride nkal nama duen do tare jaw ko baniki kuim belenga jo nakamani ki duen juro tare ja na ba jawri ngi ki duen tare ja egel kanama sila a sakalu maraba di retari jain jaw duwa ke bayse mbirangal nen jawale nen gis jalon kay aranja di source inama ye el nambel namay mbirangal ke ambition kaw ji kan si jina alanji la lole jago ji jang na di source lole jago alanga ambition kal ngayngi nene la nyan kamin namay u do nga aw kayin na jundi ne la lole ka gwal ko en kamal ambition kaw ndiki kan la shuraka san zat alanki il lole kay zat ngayngi gel Adilla alang gut ki asanay. Kwa dogola sin kulela alang giraya kalba. Pellet alang giraya kalba. Ne giraya nyay algi kwa jundi alang kuri ngile jayin. Alang kuri jang zato. Alang muhammashe jamba zato. Adilla ye garim ka indisi ne gude liya la fiaba zato. Nama sin dola kawrela. Alang gut kal. Kia kamba na ila lole kawo. Deng awule alan dogola kel degan gut kal wala lan alan ulumi la kal al tulay namasin kawle la kwe abamin ila lole ngamasin kama insi alin kriya ye tuina kawe namangin kwe alba dentare alba yalon kwa iru koro doga sin kan ni abam ay le kin duo kudin koro koro sanani ba enjuru namaya ngana ngin tarifiya annin kikin kwale kanga annin kay adilele ko gut kawal min raba ko tamen tille kanga annin kay ndola ki nyet gira madrasa kay ki intemi le ka golang an ka go ba nanin kay ndola ki ngusi ki koranga kergal kawe nam bari ngan gut kawe zatu inalan ki royingi gari man kenga bay lole ban yeke nga zatu marra le tille fellet ki karragen qalis na akuro kamilin di oban ko eto birjumo na ko eto bir ba ilayal al ila na tarduta na ngalon balki galabel zat inna maki karna entari kalan ki dele kay marra ala nga kirsin ba ayninka lolo ilay dorana longin di kay ninja alan ki karaba ja ilan jisi lolo rawl alan dingin bele sekel jam azan surnga bodaran duwa belil ba alan kibgari ma be berel banes kingi si silajo ala ndingi si ajanan ba alie faga rivia ne gifil filan rija wala le marka fere jiso na ja asanga njalon kin yet alkulum togin diodu dia asan ndingi si belen sejo ade garim ding barangi ngo asan ken udo nga jwa ba wala asanga njwa kasa lumba kin nyadi yenge alan kisur nga sis ngame algis kawe kikan dingale ne ki churaka kanza to alan ki lole kainza alan ki lole kan kikan lan churaka ka ela sei nama si kaina ila tari ka uzat abas injuru sia ke ngoba a kingudo ka ramfinya ba kingudo ka ramfinya liana manjamin al masuli akeba aina keba ne lon pian jundi ba gisi ne ye ki ko nga rafia nga juru nga rain na nyet arabang kangi nen ka mari ngare ka sia baba ba kirinsi algis gisi innen kutuul jeni njalak ille juro imbera isine nembele ne li al kan kirsin al bainen kirsin asin kalnga al innen kanga del bainen kirsin asin kalnga na gi jalnga segel na di njuru tara za bagol enema dig digi kinsi asan alan keringa kam nen kam al innen kanga egel innen jila janga kan kin kuku nga kayin asa juru kayin na tinilele guddo ka koyba na juru kayin diam orren dio nang innen ngena se sur kirgen puttondi na sur nga kelela na manyay ne sur kundi alji jaina semme illa si بس من كيلة إلى تاريخ الماضي أي لغة جيك الحاضر إنجلسون مستقبلين إلى ديكو تاريخ بس قال إن اللغة قال إن اللغة قال إن اللغة أصلا قوى كارنا قال إنن كارنا ولا إنن كارنا مرة إلي أي جينجي نا إلي أي نينجرو إلى دين تاري دلين أي جين أي نينكرو كينجي جنالي أي نينكرو insi alang orre kwa ke koranga nyet tari kal na bas jurung galanyang tari abiwo ba batarai ase ngarim kay ne zimbeleng insi ya alba bitijato gi enengi na dinga ngi keri alba diok kan alba diok fis en alba songay enen ngi keri ya du ngoro do kit yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juro aba fisi le diosi bangri tuleni elaye al koro dinkiri kay nema jisiki kasakanya koro dinkiri dio nema jisiki kasakanya jijo to elazan kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyedenge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi si as julba ding orre duwa nan kikie sur nga tergila baldo ding garim ina jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine ding orre duwa si garim jei el orre duwa dinga ngem ba pelet na entileve idin kuel ding juru ngola kikuru ngola ari laldile kena dele akema bay len delin kuel abas ila ribulo jisi sarebe ergi dine taura jabedi na lola leke do ganjago insei lo na bay awna riya balin lo na bay kiyengi si sengas bo al kombang orren awna surngale baydi di ki jel dowa awna jurunga sur birgo surnga si lo menga bawa na surnga ngas ba memba al in erigari minaspia eji ngo jikaja alangarim dingiri na fiaba jikaja alangarim dingiri in afiaba za disur sin nalan jiwo en bera easy namas bera tokkein alan induwan kirsi walena nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kein asin bera tokkage abay tin jundi nama li adahi en kirsi mo ila dual de yekiye kem bera nganinge na abado gitin bulu banama dok a ki tin tabudu wala sare wala galkila kolinga lundul nama dokkel naskage asan kwa kien juru ngale kan duingor rekwa banogi na corona kwa dan tombal kelkam nama kainga nasdem berate bunka ago oso geska obara somere oso iki bora ina bora fatai bara sare bara adam donga ge kanina bago oso i perraba na fago kin nama kikang naskai surunga ka ono kundi na kaungi na gal kwasi lo menkau na kikan na kuroka na isen kiyo kigidia na kikan na libdia kundu na isen kiyo kurbu akaye ila nama tarai oso geska bano gi no kurono kwa dentum balkelkam nama kainga nasdem berate bunka ago.

0: Osai ki borai na borofatai orre kwa donga ke kani lobi lo albayin osogis ka bara akula kwan osai ki borai na borofatai a dense dingi se abas jajwa ba ne jiwosi ile lompedo gibisaini ile ngini kikense nga kirsin osogis ka majiran bayin Abubakar Ahmad osai ki borai na borofatai bidok awuna taras bang illa lo li albi bayin kay mbar nga sinye din donga bani bara Shakir sokol sokol osogis ka ese beleng se kwa sekil mangale awyel marra awuna sekel jam na dorajo alang pie kala jamba na may jurub jabi o sogis ka bar nga nyedding ma meram Sumeya Muhammad o sogis ka meram Sumeya lol bilo aljain kayngi si do donga janina kayn kul jase donga jani o sogis ka bara Abubakar kido gison nga donga kanni lo bilo albain iding na duwa ba orrede ngi sa kwelba an elba sande orren dalikel ami kisei elay ngungi in daintus ke nyedding na dainkil mensi are kang asan dai nungin borokoro na jado foron suruke na duobi duo ela na den domon fago jawil nas kwa kalnga al kwa kan na kain a osoy ke boray na borofotay kangungin na nen kirsing a orre kwa in nama bera ongale kanni duo sherigi den surin jigeleza kiye wala sai hedi bisawndu lalanye keldia a ila nama kikang na kilasi kwel asan kayngo duin orre kwa kise a na ba kwel asan kila kayngo ban surin janan kundi na surin galangan wai kundi na duwa bi duwa sai na dai lole ka al munasibi makana munasibi duwal dele gaddami na maden ila loton aka da kinyet na sinye si donga kundi ba nangal kelel ki juru asan juru nga sur kanyu na kay sur nga kingo ngayngi na kinnen kan salgi lompi ki kuldi an rafia na kaka a alan illole ayin na kanin a alan illole uro na ki kai korangai na kilale juru nga banyu duin orren ko lobi lo albayin keni na kaya a surnga si abanan ba ila dan jagingi a osoy na ine na makainga al inkirsing todigin kirsing asabeto todiga sabeto adila kwa dabanga sin kawi na kwa lo le kayin nas kulunga kawina nan kwa kitar nga kile na kwa lo kay nat kitarin jirnyay ba nan kwa kitar kan ya san domon kagol kweria na intile jelde u ela kin namas ngeringi intile ji ayini jala waki benjeng nes kin jela ki ka korang in namaye alang ilalia kaimba dimbil inera mbeleng ki alba kan dimbil kain anning sikalnga in kwa namen kiria ulamenga alsijin kan le kain ilal den sijini kan na kan ila bedosi alang ilale kuro na nana ille kelam na madok al kan le kain al erdi le kain na en kamin anning a enga ba anning in a enga ba ay anning in a enga ba jikini janga illa si alan jirsingo nalia alan kamin al doing eren kuro kabe ne jika nyuni nes kabe inama danji ngoy orre kwa baru dangi na palke tenge nga kwa sisamin alnin kay talato talatin qanun duldin kwen na dayin borule tokbir doktar ya fe tok tare fe tokbir tare fe insanin kwen den tenge al deldin dio kay tokbir doktar ya fe tenge tok na indo kiki ay nimbay in ay jayngi inama den fer jay a orre kwa a osoges kaw ki boray na borofotay songa dantin madgin ajal ay gundiba asan ila dille kago na makinsi kimo na inle aynin kalan kuro jial lajayin denko asan dingi si senga jamming alkarake ine kal inen nenen eluna kingudo ngali nen duidia bara al inen nenen kalan inen ko illaye ring zat illaye ring yejibat alangari mina kuri kai adidi ngorre ko kuri enga annan din kwei niu annan mera mezatu jitilai wala salki ko ankul dia kan ayenga firinga nin tamman itarrain bile a orre ko aso ngagi sosokaw kin udunga songa tarrage marra kidan jurule leng in alkerin alna kegila dingore do si ala ngin jey al yey ne jijang al yey ne jijang al kin ne lan kam min kerrek kewa todi korwala iniba kewa todi korwala iniba neki tokkan no orren ko long lompi iwo gen tarajato jingo ka kireke aidi sur si jingo la baru dayle al koyon ale ki nyeddin kinge ka kay kay kar magal koyon ale kay mat kay kar magal koyon andi okay na ngay ngine en koyon andi okay na kar makar ngal kiri en koyon andi okay na aynin jalan kingi la lole jarang na koyon andi ka ke zatu na indil orre kwa askelel baylan kwa gis ki okeli askelel ba kwa gis ki okeli joru nga sur koñu na balde kebia nyeddin ki kan qur'an kergel ki kan jolo nga kergel jiki jang illa jijang mara kan gisal njol orre do yam niuna de alantin ille ka goba dingi si jumonaski do ker kutidia alan konga nyima nga jey bo la nga jingo ba biki kiyasi bana alan baktar nga jaldi na babbi na den do ba na majlan joye ka espia ki la lole kago pore kwa donga ke kanni aissal lompi kan juru nga sur ñew nas kan juru nga si kanyu nas kel manga kanyu na inka id alqwa kawe na ikka alqwa kawe ke boray na borofa tay tokke ke nga maray di na sey na ba orren idi yo kado bidio ay duwa ke bal tawray marra duwa ake bal ko lalande orren lole ke pellet ne ki taranga askamba marra ko banas bot ker balo bayale du sel aw na orred woyna illa idi ke annan kay no isat adi niu adi ko tisat orred wo bas ola di ko ala ngi lay di ke ke la saki koron illa bes illong dar mala ke bana ko lalande en eren ki kiya kelelo a osoy ki borayna borofa tay aw nas in ki u ay ki ni haya ki kakang da haya la kan wala shuraka inal da ngir kenindil nama kumon naki songa shuraka kan ala inda ngir yezat idi ne ki kan nas koranga kawli ne ki kan na kay entarezi ki kan nas bisa kel ki nama yenge lompi ko la kinini si akwel ba o soges ka ki borayna borofa tay bar nga nyeddi ngal bela na bago donga ge kanni bara mahdin o soges ka bara mahyaddin randaks o randaks o soges ka bara mahyaddin o soy donga ge kanni bara mubarak muhammad o soges ka ki borayna borofa tay lo bilu albi bay awna taraz bang a na ikka ay le kyo nga si jan simmon si bowi ngis long algitin jala a kindinga na awnus kitin kerkela nagal kagil duwali mbelenga le dahiye ye kage kila udonga nagal kila sikel na kagil kitin ker o soges kaw ferraba na fago kayle simmon si bow donga isin koloba idi naki surin kang marren kami nga ba num fatta ko ngin dio ju mona kime aldingi jisaylan awne kelma simmo indel alan jato kolba jaso adiski duwongin turinge alan duwongi sikerin jawe ke boray na borofatay na masin kayti
1: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang simming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading forim radio le

do in warre kwa ay benderin kan di mbara tolla na ela to dayngal di alimbeleng ji altulle yang le namakannas ine utonga se kirel aton de nyomile na makwela lang inin kirsingo ji ati guda jabal iyang kwe yang din a warre si jigiti sa ing u namay ina settin kwe mbano na inga

tonden tile namakanne inin kirsin ya ati iyan kwe ke yena guta fiaba kain jay ngalele gisi gigiti walagal dain orele kojoja gisa fi in u kedik namakwele lang in kwa kojoja al gis fi kangi idinna kisense jial iyan kwe jang na guta java na iyan kwe ba yena tongin deng tiboy ji oto al ji guta java na gisi zaman ki ye na singa angil guta langa java na ji janna tongin deng tibo jang liadeleng abajala na ji iya janga na dogolang dieng iya janga kisense in uba fingiti na sasunga indeling kangi idi na ji kise ila risi ji ajaba nama kwele lang in kwa al sasunga takatini alang ji al iya jang alang gujaw kangi idi na jibaji yang nas dogola singang utonga jergiti nembaji yang nas tongsi jergiti marang abaji gut ke ne ji ajaba walgal eri ke ne ji ajaba e min tori kay ngala in kemini alam ko e gira ala nga fiaba walgal i an ko e gut ala nga fiaba nama ko ela nang in kwa jelati le ayeng in an kemini ne zguta ka ba marang gutin ke an ko ranga yem fala nga zge ayuti miti ne ji jwala lanja ke an ko ranga fala nga zge nando kisense abaziji kuro jangalanja ye tina paske ba ayiti le alji jwelalanja na jigensi kuro jang na jwelalanja banja kisense marangila iles pingiti aljuo kuro aske ba na duo yedok surma aske ba alang inkwa alkawel alang ingusi akangi din na kise gutin ken koranga wala gal denja ines mimba alangi duo jigenes inkwa alji guti ja lolo gutingen koranga insimine alanji ujja na di sursi jika kireja na asanji kilmajang na asanji urmajang alanji ja marang kwadin kayne ngin kwaka al iti angana aba hasina al haddui kruasa ambalang a walagal ala wel balanga inama yenes liya di ngore si na din to ngin kwasi na kindo wala si do si jigiti kan si jigiti idi na ji ilatile al ilonga alanji ingusi ja ji ajaba nama ye na jundi na ilalolen dawlokari marang ko je yadi ak nen ji sibulal landen tile alkindo wala takan kinre yendo gutan kenge na abasingang ilal jones dinye sigara wala gal din to in kwasi madinin abad kya ge bane tarin ke na masgizi ngang ilal jo marang ji al jo ila kwan jo na kya kwan kin iyang kul gut ka na do belenga si tarasin ngwen girsinga nati erigena singang lala rimmen ka dok tulenin ko rimmen ka maranji inenin aljala na din surse jige ba nalan gujja algis din tan kwa ila sale ka ole balji ti ja maralya ala pajen ji kuros ganna si din surle bajjang alan injwa ka alwe lalan bam abun na guda idina den dora asurin ti ba ile abaji ajayin ba wala galji din ti nas jambalan ja lobi lona jin jwal jwalalen jabanja ila lolen na mayenes ide kain doken asi wala gal jisi kwan diogi tijawidia inna mayene ki kwelne coming alsa sunga takatini alan duo video alke wala gal iya bi iya alke ya alan gutwa kangi asan dain wore si ajiga ba idinne ji abas kwesi giginye bay long aise jisi giginye wala gal aise jisi giginye bay long se kwesi giginye inna mayene kin jigenga kiyesi kojoje giswe kan jurun ndie sunga kangi nes kojoje fi idinna ji aljiona ide kwan dien tabun itijan wala gal utadiya kay ni jijote walanja ila ba din ko esi na du jawedi liya kila kwa wala gal gutwali ngila din ko esi ba ki nungi di kelwe abas gal dien die duori long na abba ke anes longa bataras ke nga ila marang abaye as longa ba dog na bi ko awdo kila be nga na sa bal ngi ngi ba gutin ke ngora wala gal gutes bal ngi ba ki sense ila dien ko en den nungi wala gal dien ko alye ye majiri ide bas itin jigiti na majundi na kila gut falinga kwezi kinungi inkelwe ingerisi walagal inkwezi ati gut kawe kisin karinjawi ati tonyanga idina kalungasi asekeng apanga kalunga bakwasi kila lekerreli na masinga ngilal ding al ding wapusi kwel ding apu na majena waki berenga dinga kingul walagal ning waraga kani ane singa ngilal ardigrim menja na matoyengu alambia ida yembas kiwali aldeng
ida lula lolen ye tim budde wala gal iting iti ila lolen nama do wala lengis inwal kan di mbara nama do gine setti nin ko mbano asiker ne ayinga neske mbage ngasi beleng den dormi sikibara kuluf namaskelbam kimoray.

ina nama kwelereng inkwa ki siyense da imbelin den dormi ki baras gel na skulfa namas ay kulfa namas inkulfa gi ide kwalya nama kwesingan ki ila nungi kalwe nina isa kawa ki nama kwelereng si inkalun gi ila tina sa hojang iya wana dok alji ila zigalunga si kindola si gutinjare awa jayi nga karing wala galtong na jayi nga yako jaje sunga kain na ibuliti alonga sunga le wala man sabana sabadal kikang marang ila lole ang alji jumana ide ila lo ko jaje bulong na tinin kwa etirik si jumang badua la jo al siya dida sunga long ananji jota yung alang maide ma gutinjago som ay lole ang namako agutka yaba somi na jijota yung alang dele jago ila tile bajal nama dimbara di jengla ye ting dile ke kirei nama stulen ko kimbele nga jawarnes injwa ka asa alumba alwele lan sigitti ni tirjani ne skerin jawti wala galabas iyan ko ngutarai nama dog ayi duo jagil won ko ding ne ye iting den gut telefiana iris nyanga nama starasi ni ko injwa al jijwel alan bam jabung nama ning lo so wadda bukwalin gutin jago inama ye na sasun wata rasi alanki kila lingan falan akan na security idi na ki jiwin dukan mara nga ba jijal na tabutibin yan a walagal na tabutibin jabi na joto yin wa alan ila duwa singan jingo walagal asan injuwa ka alwel alan innan na yinan a kisiyense na majannas gimilin yomal ba a riden siyen yin a na apu yin a na ma joto yin alan da yin an tabu iri jagiti kina ma kwel ba alan dayin warren ilin walagal dayin warren kwale duwa ke kisiyense na den tabu du jabiti idi na yin gari warren sis gigiti yalji iyan kwe janna guta jaba warren si ke kas gigiti idi na ki aban nungi sabana sabang kawe na kwel alan tabunko banku mo na kayin awa nga gutin den sabba iting dokkege walagal iting itage inama yenes ki ngasi ko joj fi sasunga na ay jundi ba alan ki dele bam kabung na tabung kanni na kwado nama iski ngasi ki inang kalunga dayin warren kwa walagal dayin barun kwa kwa nyet al kain kisense min dayin barwila do na mga indog ini anna kwa kaina perra kawe inama yenes kwa inang kalunga ki al dayin buling asa inke awangan kwa gud ala kawe ba marang kain mo nga torang min zaman abasin kalngingi al gutsa sunga tulleke nga alang kwa kawe ngi yenkin dogala kanisi inasin kamingi ba ki ingut alba turugande ingudina bau nama ki kwele sang inkalung riala ke ba al imbelangal in turugande ingudi ya gut kwa kankawe kaba ilankawe asan barring na utongakin ala kay nes kwa nyet kal nga daldindiyo nes gya yalumba namas ki gutin ken kora nga jerringel innama ilangi na kwa gusingan kawe marangki sense aba ina kenga ba utonga sunga kay nesin kwa akal ngingi ba innama ki kwel alang dayin bulinsi walagal dayin warren bulinsi kundi iya bi iya asanya intim ka asa dorang walagal ka asa kurang ana mentorik duin tongin kwa guta skawliye ba kana antini le asa kurang na wel asang iwi utonga kit asa al ngingi ba innama sasun wata rasi nang sasun wata gatini asan duwabu duolong na surunga si auna uwatulang ang kuro kane asang dayang warre akabuwa na marangya dayang warre foya sina yeyena asa kiki ngaya nga kulba kor nga gana kain na uto nga jiti nga gana kain na indel nga marang kikota yung kangi din na mentore guwa nga ba yung kaluengi iyang kwe yal ariti na ngal karingi yasi nga wala gudli akaya ba wala dog uto nga sunga ka indel nga bafal kabiyana yasi akilali ba marang iyang kwe denjur tulay asi na tininya gudwa dayang warre ina nga sinjigi ba kikora nga sunga inama yana ki kwela sang inkalung ala kwel ba alan sing uto nga si ilakaw al ki kalung kain kungileng marang asang inkaw dor ila al yana uto nga sasunga tulege wan nama yana ki kwela sang kain tulle nga si katki na kalung kay gana tulle nga gana kay gana jiti nga gana barangan diyan diyo asang dayang warre si tabung kago idin na ki sasunga kan dayang warre diyo marang abas ki dayang warre si kitabung akio ba duwa ke ba alangin nes dayang warre si tabung je wala ari alangin kuro ini utunga tuleng ang dog ang ke ba kangi idina kwa alka yung kwa nyati ning kwa yung
uwa tulengang kuruay kaniyaba wala gudang keng kuruay kaniyaba barang kwa keringa o nabarunga keringang keng kwa minna singkawal liyeng surunga si ba maiding guting keng korangale songa kira kawe namali akundula na erikering kakira idina siyengin kalunga gud nandeng tinile albaye na zati zat warig na zat tulle albaye idina jal gudjar riyajinele na sutang akul jalung da udang akul si aljaw ilasi jaw kisiming alyena ilong alenjija marang alji guta jawa king jarringa dogba iting itage nandog iting dokege jarringa kila alji janna jaw jarringa idinin dokege najidok din ala hasab din juru juru yaba gutya bas wasse inde na apaindeling na utong asingan dombi marang ilal guta fiaba kisense den wasenja iting tasunganing iti nandok ken jarringa dok sasunganing itage ne to ingalang sigarringa jarringa kele erringel alang ken anta bunje inama yenes dain worre sigigiti kikenining jarringa naki alko utonga si sareng na jatong kulumba ba atong kulung inama tagati nay balanki nankau ana kan diem bara nay dongan ni tolla sunga na daing aldi si nama inkeria ya gi tulle jang na doga bas gi ngo bang na ayori boel daile aylanki kawi bay bingo nama kawi kilal siken kuro kanga na ki borai na borafatai.

a soke dami barafatais amin kainina anay kirding in uroa kila kirding ayanin kung erbesi namang erbesi jungel ilaba jameli kwa di ane soka lola jingi namang erber el niz erren ba erben el niz anayanga ba jung bang sakyo na jay uroa jiti wang ena tabung ele din tabung ele na wala kilmale ele ba jung bang sakyo na jay erben e anaya songas ke wenasis na e ke de ke kora songas ke ne ke undul karda deang irundul ele kilma songa sondrei nimizun kwa kisye jidi lompi kwen gila kisye lompi di kwen gila kisye lompi kinka tiya fazo kisa erben sebe jung bang sakyo bansakyo nyetindi na anama udwa diya kain diyo kwa kye kila kain kilmale kila la erbet dok doze e dosi kila zi e kien kwa undul na kien kwa raha kila la ba undul kikain kilman kien kido ela wala kikain nyurungon kien kido ela na duwa keres elba kain kilman kido le ela na kata yang kile kikyo kilma sondurai karata yang kile kilma simoke kilma simon den tamale a undul ba marang ila undul al kilma sondurai ke kingozi wala ile ela ala kwa songas kila lompile wala ikela tinkar arakea kin intin bayena erbet undul ni idundul ne ka kre undul na ken ana ken ta kwa gela undul ka kira gela alan ki ken dora ken ni skinozi in belanga ana ekal to mo kurol ne inzi kumo na siena ana da kumo ba idina duodi tinla al edikil masondrei inas lomba malakabulo mala lompi kwala avia na maura dia kain da ura dia kain kal dinga kilanas kal e fi kila kain kil man kilo le kain na ki ki kain qur'an undulo na ki dora kera undulba tuo ger da undul marangi kain kil man kilo le salle ngeling na undulba na undul na mai kil mai kison drage karda yang askalumba mala lompi ki sie kain ka tiang fazo giza ki sie gitu kilal ka fozo ngulda kitie bernga ana karta dengal kit undul na bernga ngit kirjing bernga karing kirjing na may kirjing na bernga gitio it kirjing sur na may kirjing ber alba ke na de kirjing a filani ben nenen belanga gitio kirjing bernga na karta dengal kan kilman kan nyun wala undul nis una kila kila ana vi kila undul nis kila kergal vi kila la lom binke nis ke kergal vi na yidina ma fakkeren en kaw na may kilel a tarang e na lolong kain kilman kain anet nyurongale undul ki kain nyurongale kain korang undul karda dangal undul alang bergan kain anaya kau kain anaya kirjing alang bergan kis kibang kau kibang kibang aduk bergan kain den sur kirjing ay bera filani ay filani ene ene ene nama dumona kwa lom tingi dokla kang marang amang kizungo ba lom anaya kirjing kibang kau kibang karba aduk kya kile le na anaya kiba na karda dangal askalum ba malat kilmagis moke wala kilmagis wala kelmage sondrege wala ana kabulo na kage karda dan kunyetti nikin boro korake na de undul namakin kembari o kala e kwade ke ladi nis med nyetje bidi ke lage dora koran dio wa kele kila kay nyuru wala korona kay kel male korodo asoge zamin bravatais amin ka inenin ari naslom vingen kwarne kelkam namakay ngo nis ken kari kwa wa karabo ba kuin ala

0: bacana.
1: Asok is aming na barakatek is aming warre kwa ay si Bumungo na ibindel kwa kidle al kamungi na kwa kidle al kongay kikienti ng kirkir donga gyanni alanduin donga diel pago na dogis barafata aming oton sogile al ken na kago kisense sunga gidonga kani nina asika ini sa kunga ba na madukwela lang majirambayin burgusi donga kani na donga ini jago na din warre kwa donga gyanni.
2: Aso ke boraina ke borafata ba lo re ko akigen yan ker lo bi lo kise kilmay simoy ten sok le do lan kel na kago dain tous ke le aliena ki dain yan dar talifi ay bendelin so akin in se are kan ran ke kire ban ko akital borun tere ban na man ko akital ko yon ala ke in ko akital do borun pal kurul lo pieces ko ko kise na ki kur ngos ko alang dar raga pia alang den janu le bay aso ke boraina ki borafata mero.
1: Asok is aming na dog di mure kwa si donga inan tarasi ni kwenjani ilan sabba tawagis aldi warre kwa kisense kie longa kerkerle na kie tina kerkerle otonde nyomile na madogye na kai nga alye na sungwa kirsungo imbeleng na dosi kai na kirsing na sing kai na kirsing na maning daimberas tabung kago otonde na madokwele lang kagil ki utonga alye na sikidog kalung akwel balang in kwa al ila yasa kwa si jengel marang kwel lang in kwa al kwel lang ki dora digin kagil in der al juru nden deri idine ki ki korang sungwa skalune kwa ki korang sungwa kalde innama no walagal innama yey jaldonga kila andi in diyo na dik yey indigi nekele neskain juru ngale mkojo jakawe na kain ammonga siskojo jangakawe nama kwele lang kagil ki sense in u aliyay na ki oto dengin ini rimmenka al sungwa tegatini asang kalung na alang kagil in u walagal kin utonga kaangi aliye naski ine ina rimmenka al sikwasi kien ulunga jengeli nama kwele lang kagil ati in kwasan kain juru ngale kering ay no digi korongang dieng ereng niki ay longa lang ki ay dora kabung wala lang ki ay nuyi kabung nina sa kayo nasa kung aba na madokuro sa tinigwen nasa dahin sa wakil kam na magkayo nga na dahin bamle ka ako. So yun.

0: Asog is coming na barafatay kwa kitnya tin alkele ne kagul kikien tin ang kerker na ki kieng luonga kerkering na barunga kerkering kisense na may sunga donga kani na doke kigavalay idin na sogauding askang na akalunga laba tetebe ina al sog bisog sibi dahil biwi na kisdi alikiwi na kundul na kaugete na gis udonga nsenga kiwari oton den yomile nama dok risunga ta ka tinke na kwela san ko kulkalun a tombitong alkan walagal orre bi orre ki duo bi duo aba fingina daim bulinsi urbulo nas long bas long ki kingkang ka ki alwore forkang a walagal elle duo aba daim burdiya ki aba walagal kingesi tulaz no aba idi ne ki surus kangke kan konan uto sunwa ke na daim diyo ke nes kwakal nga amaran kial al kifora kan namaki kan nasa kalon busunwa ine nama do welo to asa ine sa wonga balam majiran bayin burgu sitin ani idi ne ki kise majiran bayin uto sunwa ska ne ki nes bulitia ne gigi na sunwa ke ne bulitia ne gigi ake na ele oto ay bola ke niye ba gigi ake seni nes ke nes ayenga ke nama ine ning nama bod nama ine dusi nama ine roka ka nama ine dusi nama ine roka ka kering eren na nama galtani bod apa diga na nama ikiasinga tio ne tarnio na ilore nama kuela lang kuro maranki dore idalang kuro nas kalumba inaka idi na ba duwa wore kwa bayangwe aba wore jwa na duwa yani wore zis masilin vya bayangwe al wore ki kangi idi na ye na dogola suru na ye na wore zis jagiti na ye na utongo songwa vi ilolen numa daimbo di nama ene iangwe lendeli nguwe niyo iangwe ndi entarne na ilozi nama kwe lelong utka alandele kuro alanga kouba no loto le tiriri kaw ne kiya ko el balen gol tar nga awle niyo basi long al tar tok le niyo na tar tok ila le algi niyo kina mo dele dok ye ting kin magi sondoro kage kangi idi na danya ngo si jundi na e bam ila singang maidik jafa aliye na lomvija minde nyomle inama bam digi ne jafa al lomvija awle nama gal jawngiti nesdi surisi e kisi yeje email ba non vinden saba nima ko lenen kagil iloleng kinama benen ongalge kin ongalin den di nima ko lenen tokkabun na inkwa madi gati inkwa lan imbosi tar kulo ke enin dor kulo jago
1: aso ke barai na ke borafata ke se meram ke nyetting se ngal ye neji etere menja nang dog ye neji yela lan kawar eten sokle ke mudon al elena dain tas le kere wal dain to le kere ke kay meram wal gal kay meram le pagul ke se se ye age ba kelen al long alang long inaka ngu elawu minding nakin se kalumina dain ya meram ka mining ore ya kere nga memba da kaenda dan ya meram ta janga ming da meram ta jal ye na da ngore porin den e ay kise ken jalo makitali lungi na ken jalo makitali long na den ja italia se lon petewa kise as non balan ki muto ale kriti alie al eten so le gideng ina remenja ina kwa kital ke nas ulo ngule tia ina ka ngu elawun na ya meram alie porawe den ti ying na den jalum italia se lon petewa alomba alangi lole injarote ye alnose asanga reding nye den sorin ki dalangi ko anta bu longola elawuna ko anta bu min war longola alomba san kelenin kanyitia alang eten sogle duo jelna duo al sibadin sibatollei nama gel nas reding ya ki ko anjeti mola al yeda ngore akay mbakelelin na ko akeran ki ngore al manin ki en sibana lo bana kay wal gana kay meramang dal yon kundura naskawe jidok maynen kan sangi jere ngi dan worde ke kala kwanto glay al kala kwas kala to asikawe ilone nama ka ye na alu sa so ngor nga tan ete meram porawe awunas ulon ki jarote al nefia na dan worde nga ke bola dan taba ge ba wala ye abaduk awu so ngor teas ke nga ba yesiting as nyi ti aba bas ki gabalay bas lon ki dar asa ulinde dwetia elawuna kwa kirna ulul kawi ingame al bagil kien ko ay lon na de muji jegil ay lon elawuna jumuna kwa kwadi wargal aban kwadi banjumuna wujile foko chuti na ko ngale namu jumuna digo dirile wargal tar namu jumuna digo dirile namay kidik alan kwa ina bilen kawe ayu yankwe wargal yankwe bi yankwe sa elentipia kwa namani ngabilen kawe al irin meran dai na du bipsi na ina ka unwi elewal ko diko ke ne den se bo na wo yin magal elefina meranda fiya na ko na magal lipsi ko diko na edwo diko na na mas long in alsa so ko rongi e na lompensa ba dokumenting ina ba kai mining kai jelo malejwa in rikere mara ina lompensa ba na ba dok setting sa so gitina sa ko rongi
0: jega ne kyal ko lungal dulding ko egan
1: ki
0: ngi si mu aje ba lompia ni jegi
1: e la kede gina jikan dok ire lompi le ko ronga pa ki ga dorai ingis long ina aile lompi gisi nosfia alom al aywa alompi sin yart lompi al ko rengi gisi ala nosfia
0: wal sendin sur kamene
1: ngi jola sendin sur sija nasjiti menja wal gal digin jola lompi zale mina ko ase ela la jalom ini alien kalgana jiro jola san ela jalom le gi ni nama ene jart do gal lompi zale mina kala ko ase ela jalom ini
0: te ene gan seje yige
1: na kazal ndol mana illol nama seje ine wori ki sense a marakiben kamene na sogo tabu kwale kinin alan awu na sa do bas lompi le seje ke min etele sare ba onu jonde kelense ape aba na sa do lompi le seje ake ba donc asan illon kelain alkati an gena pi ina lomba sa si siminga yenti awala lan tole lompi do asim pali ba ri do tena tonkani wal ga do tena kangare doki kelelin sursi abasi kelensi maze fe ba do nas gar kinna kangare ba nas kelelin bi asan kwasi timbirnya longola nasin dok alongola be lawun na kelelon pe nja kelen ina la ge ba kin men kam men kinin dan worden si ba ta la ge ba alan awuna sa u do kinin
0: aso e aso ine dimbele aldua dok sunga tarasi nen tekatini alan si kwakul kiu nas kalung a illozi na magal wel do galan kangene inkagil wal gal alan kangene inkirtin we a alki dulding gwe nan kulun abajal nas a masalan sibajal do a amani ilona ingiri tulle ke ngawala gal inalonga bal derki juru dukenga kan uni kabai longa san kulkoyin yana ti abongage ati amongage a alanci ko kul kulindia idina e yani kabo ko kul tokan kan uni delini ko nes ka kial abon amon kan nes delengan sunwa e anikin delin nama welalen san alangal jingo kerin ingo ya jammale inzani kilmale die wala jalungi fal
1: lolo kenzi e longan duo bi duo don tarasin kisese e
0: idina aban kwazi ului basi din jawal jolan alan sita alan insana alan alan injwalan ki kwaga gila jammal jang na al tulle jang na al inangi nama ka welalen si yani hatta kiyal warre kwa kan ka abonga asan kerker ka inzi e jambale insani ina la lombala min arang min fali ne duwe nje na digi duwe fali je gila ne sin ko jesu jambale ja barang e ne kilma die je gila na lomvi abagalin ko alan insani ko nga kwa ba lomvi ndeng ereng ye dio la kwel wala fal kwel kilma
1: a ki sense abako ngona na kagila a ina lompi mening duwe si alfia yani kenja ngai duwe si mending ming anire lo kilma die lo na kenja alfia meninge lompi kisense bas anile rakizingindeling a baskel marakizingindeling ina lomba aljalomi wala alsebay wala alkai dua ba ilongna ingwala lombe kase doing tingin lo wala ka kwel na kale kwel bas lo sa sur si piepia mara eten sokle king kwel duo kal awna din jalom la ba jijalom ade ilong na ela jalom asaji din sur si injalngite albirnya jang awna jalom naji gala sa dog din source en jalngete albenya jamba awna jalom lompe jisines benamba jel ko sejan lolo ela lompe ye din kelman dio silo kina manka min din ja ela na lompe duon ko esena min pia wal du din ko esena min pia ye den ku singa bela bay ba den kelman ben den na men kam min do bi do alan awna den kelma kale sabbiden pia deling den kelman sabba ala den kelman sabbatul lay ela wona ja to ba do wole ke na lomba alko en kam ma janna alba duut am al deldile bernya kenga alba janna yam lolo ina ay ba ye janang den jam wolgal lo to lende njumo ki quran kiti allompi jijegle na jite jang na el tingal ji wojile te jan kilma te jam bele ti ga kriya ba mara ko adi asker ngeli ba
0: na do kang longi ye abagal kang ine ko al yani kadain bashara insiki na kan bal dikoy ki ngama kiroy kirabal ba kikang del dile del lini ko en wala ko aker ngakin idi na dai mboruin wushie na su ko so ngage ne kirage marang kim king dai mborun ken to gan ken ko akin aliene sa ki ko kul kalon kien kirringa se e jundisi ki ko ran kula sen duo ye ele duo ker do insieti kadun kirin age lomvin ati jurunga sabai
1: aso
0: ati keng sibinga sabai ati den jalungin sabai bujundi na ilong nina alang si duo duo yezis imbereng egal ji alin seje kasi doing inal gulomvin kamu ikida en sabang eren delinin kueng na na dan kirinci siya gelba na kangi dinis kan surunga zi fiye kaw wala dik dok bulilay dok dik alki kien an kan na iski nga zi imbeleng manatu egel bi al dan diyo ina balong wala idi la yalang ki kwa kanyu wala masa nga zi nga ji kangi na nan jalung wala kain dinis kan surunga le seje ya kamba usong songwa gana suri rige ati ngwa alang kabung ay digi tinin kabung ay digi nes neski inka imel alang alang ilong alang siki kien an kan idi na jasi amin jonga na iting ineni saw Sudan ndeng erete bujawi kire yendin kirinzi ke budas kan
1: badba
0: namungi abe angwal kirile gele mungi nenye ndale so kirile
1: badba
0: maranki budas kan bubutani ngwengeli dienyelasi ki koran akul ne duwo ke raje gele tinelsi minden kilman dio egel jallom visi segel kidinini egel ne jikidi ilan ile duoro kiren yallom visi setiel maranki dan sabang ren itirgina ila long ila dineza ka warin war bot kene darne ngalolo empia ei jago
1: ila sei ila batte ina lan jijo kese na inake ngwandie metela sa jijele tesongle na kwa aliena sub sudan kwa kin kin kwa kidina kwa de alkaimba ba inkame yengal koro kalngana le inkalngana le inkalngala kel maras ila saiba ina utonga de kengal kadien sabba agila kiga bale utonga kwa tebe kaminga ina tabi ensa bayla yalo mali ensi lompi pia inalang elensa bobutas kawe ba wala lompi inden sabake nguto kidele lompi ming war pia na ya elensa bake butas kawe lu ngala ngete yumo na kin a said kwa dik enna en kwa sang inere pukka ni nan bialong barangan diolo ngola ke sense ake ba kela kwa ina elensa ba yen butasi as kawe ba nang lompi ensa ba dog butasi as kawe ba kien surungasi na ilo na ma dogi lonke dik ten sokle kial kagila a inriya wajai baba la de ngara askal ngaba kidik nan surunga se na kirin kawete kizik nan surunga se bot arando kelero ete alkuwa kina en silompi di en jalom potapia wala gal pokapia naji aljal nas ulo elelinja ade ilon na kelene kumena ngwandio ne kegile yenjisi bas kelele nange ulul kere na jasin jalom ba yize ba ulul kariya nange skeleli ya gizi ala kelma jala alji ijuel arangin jalom inna yengal yengalnga kinnana ma men ngutu ade gene karal ne ki askere ngal basongere kana ma men songongere a ina kaya ngaba onko ase e dine gurre nga peba wala utu akinde gurre nga peba yani mungkin jidi gis nan jingo a wal galde ki gabala wor rekwa manin dinga nan al a na yanku ya lamba tajmil fi a na yanku ya lamba ina fi la alang ina fi lolo tajmil ele ji min war lom bela fe ji jamal jang na min lom pe atin jamala ya bodo nginan ayin pe ba na min war ji jamal jang na jang mara tajmil ina sa kwa kona ina karotia in bele korongi sa so tajmil le jamal bas lompi le agen lompi ay fi ina nas agen mara tajmil na awna do kelma di oke ilole kiya sa kalmin tore gna kay ngaba do sa kawle min karin rias kayin ba al income nga tajmil lolo baki en dinga kila zan kulentia na dinga ma kendi borwan dinga kendo akay ba so wa re kay ngan dai na dinga kenal to an dai na dinga ki talba tabinga ke korwan kila kela na manin ni birnya ngena aban ko zisi ban mamma ni tu aba sibian sabajel siban ni twitter na te ya ni sibia ke manyu mana min bando ke lela na duwo se antelwa eten sokule ne kayan aban ko akindi na alba danger min le na makele na surunga se ne kurul na makele na bidanga sa ripuka diga nyi te alanka do gene na kela ko alina kanga walgal kidik do ke gabalai ri ke kena ru wela ndengwa ineri alkulele ne tabun kartia kidik kasina mes dogulong ilole kiga balai kina lomba dual duon chuna le kriti maraba ile ritabunja kasepes long abagal kela kwantu le jiwa sayen dien ila ila kingal ina long na ense allaini nas allaja abadien tule jiwa dog bais kelele takriban ba nui kawete anamas dog tin kawete en sokula janaki alkilo lon adian adi lonna tirimbilin dioi adi lonna dulongo ben dioi abadik ila masalan kayen kille diko na na kele linja ina na manyanga na miral bungul na ina kimpulla den kile kin abaka gile dinga basten kai na mutabu nu to ka kaitia asa ye se kele lel jigil in aiviana ka hapia bal kafia in na na kin kam kan surunga si a kai nga ba kan kin surunga si a kwangi da mai ne ala kai ba ba on kidi ngi ran jang na ilona tayan kele ka sabas longa le so abdali kidi ngi ran kele ngi artu si jido si jitimel a na kin ya ga ba kinanamai kinsi kerinja wete asa songa milom pensa ba namangwa nazara lele kelu
0: di mbele ine songa se zinina alkawari ngawaba kin

0: bang jatong hilla iri wala duanga la ke barang ami
1: aso
0: wala suza la ke barang ami wala ayere ala ami ala ke
1: atto
0: yani dulding gwa bajoni jegila surule nisba pai wala garagam apui na kwa delingu utonga bas ilale futo kawe wala gasi ilale futo kindelinga surungile
1: surule
0: surungin nayero ki yani dombor ba silong bele to dogala jundi ba in kwa surungin le futo sa bindel ba idingal duanga nga sus kene unduna ngami na inye alki oto e ati indwa jola lang si ulu julingi na fuka jeng boko angungi ati indwa uto anyet boko angungi te kwa kin ati jangin na yang asi jegi lo nasi yang asi jari kwa kin ay lo ken kwa ge wala gal kisi tabe nga ge ka kwa bas kwa singan deli ni kwa indwa kisi tabe nga ge idi neke la kwa yendo balon fin kwa ge jina balon fin den duwe jang ila songa ya kera ba lang ila singan ja aliyei oto ndeng deng deng deng tini wala gal lo yin alkidele ka wa abangan kwa abay lo ne ayyu erigene kenge nas arreki ni ko abadal ni ko mba suru asikulu in kafiya in kajingi ni in inampia marankin na surunge ayena ine dombor do kwa kigal ka dulding ko alang duo gerdi hu indala ko abana ma jangi tin enjami alam ba ayyeria delli ni ko en lo si na magola jang in kirinye ka kiyal dai wore kwa kan kin ma gola lan illo in nukta wala gal in bamte birinde le kirsingo aliena si kan na kirsinde ni anan si kan suru ma si se ngaye lo mvigi si alge pia alge suru ma jam mel fi de nuile anan kan suru ma si dalin in sekel ki oto le sare le jato lo vinde nuile al birnya kan na al tulle kan nan riala ke balang iske ziki duo kering arrafia deli ni ko na ma ko la lan si barnga na kanina nyetti ni ko ngal kan asan kain surunga si in kai wala gal anan kain surunga si in se kai duo bi duo alan in bam si bam bam digja lom vinde ngering alan se je ke mai dig na in alpie ne ski kan surunga si kau alan sare le jato duo ina kwa ba ka kela lami ba wala sa alngi ba wala gal do nyarga be nay nyarga ba do gay julul ba kike otanga idi ne duwa mi ona te na jeldo do ti uto sunwa gay liya ingeri ne mamin kelma lingi idi ne jaba jiki kelma ina zaima ba ga ki kelma yal wela lang alang ones ulu abun nas ulingi aba di kelma ya kwa ba ne kelma dina ba ta ganja ba mari jimi ne junni ne kelma si tusu jawri ne si intine al donaza ma tu ba du indal ngi tu jewla ningi jwa jigi di suralan jari ngi tagan jari be di ne skilma ka via ne skilma khalas yestina na haddu illo si na modo kola ningi kwa alan kwa kul in wore kul inden dari ne no bal badal ningi kan ine atu skere kan ne simbe kan la ayi duo al ye wore duo ngi intala de le stil min din ton ba de nja ayi duo alan dalang yede nafsalen ko alan kaduin duin ton bare ngan alan ones kwa kirnga si wahna kwa kirnga ni skirnga si ngi alan ki dai bulin kan abon ele zamani ngile sikawi kikien resa ngikien bajang ngikien dai mugon ngikien uto ngini nyetti ni gwen asan ki kangi alan duones ben bajia for duin jamaral forawe jang no ki kona jang wala sin jalum bala jirsingo den dikle awlena nin jen ki wulun kwa ngi islegal nangal jidi suru jiya nyamba yanasi kinmo ko je yanga sunwa niki kanna de lengan e tiriri ka wala gal nas kimili na ko to en alan den bam singan kabun na kin kwalan bam kabun ka jial gut fali yang bam ati en kwalan kabun bam al nim ba de ngin na al singa gin na se gayi ne se ko ma na do den e setin ko en kuro mo kayi na do na ka gini
1: to le ke boraya to le aso ye so ye bat ke boraya aso ye ke boraya que me voy a sumar.